0: bi o wa ni bo ba wa ni bi imole aye re o le ri bayi hello eni be ninu okuku so mo n ta pe lo okuku ni ninu okuku
1: okuku lagbara
0: ekun wa nbe isubu wa nbe idaduro wa nbe ase ti nbe nbe ipoju nbe nbe ka sise bi erin ka ma jeje ri inu be lo wa se didi aruwa ka ebi ruwa dale ejina sobida wa ruwa dale makatabi Mogu won Oluwa Jehova Ohun Oluwa ni o Ohun Oluwa ni o Eni to sami
1: Oruko Jesu
0: Ba mi e ba le
1: Oruko Jesu
0: Jade ni ijoba okuku
1: Mi Jesu Kayayayayaya
0: Ekun ni nbe ninu okuku
1: O bebe o
0: Egbo si beli so ni
1: Yes sir
0: Bi ekun pe di ale kan
1: Yes sir
0: Ayo nbo lowuro
1: Bo ni owuro
0: Ale
1: Bene
0: Okuku ni
1: Okuku lo ni
0: Kilo owuro
1: Owuro Imole ni
0: E dan lo
1: Imole ni o
0: Owuro
1: Owuro
0: Ojo ojo afufu
1: Bene sa
0: Imole ni ye
1: Ayo ti de ni
0: Sugbe
1: Yes sir
0: Ni ale
1: Ekun
0: ni Okuku ni
1: Bene sa
0: Ekun ni ma nwa lale
1: Bene o
0: Ni ma nwa ninu okuku
1: Yes sir
0: Bene sa
1: Yes
0: Sugbe Ninu imole Ayo lo wa me
1: Yo bebe
0: Ayo ni o
1: Bene sa
0: Hey
1: Yes
0: Ayo iran de iran
1: Yes
0: Abe ekbo ni
1: Yes sir
0: Ni waju oga mi ni waju baba mi ni waju oga mi adari mi eh ni waju baba mi oko mi eh
1: yes lord
0: oga oga
1: kabesu
0: eh
1: yes sir
0: ojulowo ayo ni meme to ba wa nbe
1: yes
0: aye re mo ti dare ni to ba debe
1: yes
0: eh
1: yes sir
0: abajo ti we mi mo wi be
1: yes sir
0: ni waju oluwa ni ekun rere ayo wa eya katabaru in the presence of God
1: oh yes
0: there's a fullness of joy ni waju oluwa ekun rere ayo wa me eyin wo le sami eni ni kodola jade nu jobo oku
1: yes sir
0: Yeah.
1: Yes, Lord.
0: Kwese sile leni.
1: Bene o.
0: Ko le jade tan.
1: Oh, yes, sir.
0: O ba ti kwese le. O jade tan ni.
1: Jade tan.
0: O ma jade tan.
1: Bene, sir.
0: Mo gbo won Oluwa Jehova.
1: Jade waye.
0: Ninu ijobo okuku. Igba Peteru si wa nbe.
1: Yes, sir.
0: Peteru o Simoni. Igbo wa nbe.
1: Yes, sir.
0: Saye re da.
1: Rara o.
0: E da lo.
1: Rara o.
0: E gbo to so ni.
1: Yes, sir.
0: O ni gbogbo oru. Ni mo ti fi sise. Mi o ku ere kan
1: Bene sa
0: Kini oru
1: Okunkun ni
0: E da lo
1: Okunkun ni
0: Okunkun
1: Okunkun ni
0: Ni oru o
1: Yes sir
0: O ni gbogbo oru Ni mo ti fi sise
1: O sasede
0: Mi o ko nkan o
1: Bene
0: Yeah
1: Yes sir
0: Ele ile o
1: Kabesi o
0: Esa
1: Yes sir
0: Sugbe nigba ti le mo
1: Ti le mo
0: Ta lo pade Jesu
1: Olubalani
0: Adari Ijoba imole
1: Kabesi
0: o Bo ti n pade re
1: Yes sir
0: Iyen so fun pe
1: Ola fe mo juma
0: So fe mo to mi leyin O ya
1: Yes sir
0: Ti si bi
1: Bene o
0: Ayayaya O ni gbogbo ebe mo ti wa
1: Ti awon re sibe
0: Ani o ti awon re bi Bo ti ti be
1: Yes sir
0: O ku akopo
1: Akopo
0: Hey Bo ba bo sinu imole
1: Oh yes sir
0: Ohun akoko to ma ko
1: Yes sir
0: Akopo na npe
1: Akopo ni
0: To ba ti bo be Ohun akoko
1: Yes sir
0: to ma ko Akopo ni
1: Akopo ni
0: Kini akopo ti mo mi Akopo un rere
1: Yes sir
0: Akopo owo oro to ye ko ti ni 20 years ago
1: Oh yes sir
0: O ye gba
1: Yes
0: Hey egba Egba Egba Egba Egba Egba Egba Egba Egba Egba Egba Egba Akopo Akopo Akopo Orere Akopo Orere Akopo Orere Akopo
1: Yes
0: Orere
1: Amigos
0: Semo mbeso
1: Kabesu
0: Ojo meta
1: Yes sir
0: La ma fi sise
1: Kabesu
0: Lori oro ijoba yi
1: Yes sir
0: Maki da parua
1: Yes sir
0: Taba wa debi kan
1: Yes sir
0: Hey
1: Kabesu
0: Hey
1: Yes sir
0: A ma soro Lori ijoba Ilewa
1: Yes sir
0: E na kataru
1: Yes sir loru
0: Ijoba ilewa
1: Ijoba ilewa
0: Seti mole ni
1: Yes sir
0: Abi toku
1: Toku
0: Eyun dola
1: Yes sir
0: Wana mi siyo Bokbo emi sami
1: Kabesu
0: Hey
1: Yes lord
0: Hey!
1: Yes, Lord.
0: Asise iran de iran.
1: Oruko Jesu.
0: Asise baba nla baba.
1: Jesu.
0: Awon baba ti se.
1: Bene sa.
0: Won ko si si mo. Awa si ru eru e se dede won.
1: Dede won kiri.
0: Hey! Eru e se dede baba.
1: Jesu.
0: Ton gbe kiri.
1: Jesu.
0: Hey!
1: Yes, Lord.
0: Don't you see me job of
1: you?
0: One of you. Oh, yeah, call Lana.
1: Bye,
0: bye, call Lana. Bye, bye, call Lana. On Timo Willie. Hey, it job of cuckoo.
1: Yes, Lord.
0: Yes, Sammy. Sucker a fire. Soka sofe afaya
1: afaya o
0: sofe afajobo kukuya
1: afajobo kukuya
0: lori aye temi
1: lori aye temi
0: oh
1: ya.
0: Ah
1: yes.
0: So bati fire o ma tun pada be o sugbon
1: ko
0: ma tin fire lori aye ti won le ri mu won le ri emu sibe mo o so pe ijobo kukuku te so mi mo lati odun yi
1: te so mi mo lati odun
0: yi aya aso ileke je pili boti ya ijobo okuku
1: ke
0: so mimo let us do it
1: mo jade
0: ijoba yi ya
1: o
0: ya duwa

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu gbogbo eyan omo olodun te wa Jesus City e dide nle gbogbo eyan omo olodun te nbo Jesus City e dide nle gbogbo eyan omo olodun te wa ni leloko ile to ti mo oni to loju anu mi any 77 to ba ti bo si oju anu abami ni awa ki bi si awewa e dide nle mummy ati daddy e mo bo ni bi pepe ojo meta kan be ninu ose ti a ki bi si awewa enikan ni bi ojo wo ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya si mimo elekeji ni ojo wednesday bi eleyi ti awon yoruba gbagbo pe oni lojo iwu bo ojo ti e bo mo fin agbekale bibeli jo di mimo pe oni lojo anu han ojo jimo ni ojo elekeeta gbogbo eyan omo olohun pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midire market gbagiti tun ni ilu ibadan but loni bayi mo ti wa jesus city gbogbo wa enikan ni bi bawo bi ba ti kuro nu studio yi an lo bere 77 power service ni oni ji ojo to le ojo to ni apere ojo ti olohun yo sanu fun awon eni ti o sanu fun adua meta ni olohun ki ko ni wojo ni gbogbo eyan omo olohun so le sare ji ajo gba ni bikibi to ba wa so le dupe adu ope olohun ki fi si awewa

0: lóni báyìí nta n bo ase ni ko si pẹpẹrẹpẹ kankan ko si idamu kankan lóni emi atawon pastor gbogbo awon to nbe ninu service la gbo wole lóni oni ki n da omi 77 ati anointing oil ki n fi gbo wole gbogbo eyan oni lawon eyan ni anfani si omi 77 e si mu anointing oil lo le ohun olohun lele so ni gbogbo bi te ba tin gbo mi e ma fi se awe wasa lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si kire ele be so kale ni yana koyi o ele wa si bi wema yo gbe yin lo si Jesus City straight be ba nbo lati gbogbo osun eni Jesus City le nlo bo ba ti de Jesus City ni bi egbe yana koyi yen o ti ri majala pepe yo pomo laaro isin kan pere la si se is not going to be first or second service only one service loni apu si ni gbogbo wo fi break apu meji meji pelu eyin meji meji ohun olohun yo bere si jade awe osuke why oni yo ja si ayo wa nowo yan mejeji soke wa dakwe wa foko mo mesi baba emi odekunle epafra so mo titi la yo debora ninu isin toni loni oju anu jera anu gba olorun dide sanu fun mi ah a se bebe lawe engineer e ja side pelu momo yi e wa won ti an ti ra anu gba bi tan ti enu o se ri niyan
1: praise the lord oruko mi ni yafin adenola omonwu mo wa lati jebode mo dupe lowo olorun fun igbala okan mi
2: nice
1: mo dupe lowo olorun pe mo mo ipe odekunle epafras 2008 oun ni mo ti se peyawo
2: 2008
1: gbogbo awon ta jo se peyawo last year gbogbo awon mo won ti wo university last year mo wa fi ikoro mo fi gbadura pe why me
2: and this 2008
1: yes sir 17 years to be precise
2: 17 year let him marry
1: then sir
2: eh bi money
1: then sir
2: eh bi kankan ri
1: then sir
2: oh
1: so nigba to wa di last year yen eh a se pade awon to wojo olorun mama pede kan lojo yen won ni pe do gbadura ni pe ko olorun ko change prayer request wa ni odun to nbo mo fi kan ra gbadura yen na ni last year yen baba so orisirisi pe awon eyan ma bibeji kaso won ni ire ati anu orisirisi baba se nso be ni mo fi gbadura mo ra aso lati bi 10 years ago ti mo fi ma se prayer nile mi o mo pe aso obirin ni mo ra nigba ti mo bi toluwa lase ni mo sese mo pe aso obirin lo wa nibe
2: chai
1: aso okunrin ni mo ma pe mi o mo pe tobirin ni mo dupe lowo olorun tori pe nigba ta wa ni auditorium eyan kan gbe omo e wa awon amo kachi fun wa bi baba se so pe ta lo fe bayi mo ko sare fo si waju apo gonjo yen ta fo bo emi lowo mi mu anki yen jo yen last year arugo ojo baba so fun pe awa ta awon ojo olorun ka dobale si bi pulpit pelu omi je loju ni mo fi dobale mo so fun olorun pe to ba se lodun yi I will not deny you mi o ni se to ba je pe mo se fe ki wa do mi yen ki de pada I will not deny you.
2: Kai.
1: Mo dupe tori pe ninu re ajo 17 years ye. Mi o fi ojo kan si Olorun mi. Mo dupe tori pe mo kepe nigba gbogbo.
2: The
1: last year March after arugo ojo ni mo taking ni March. Mo de bi toluwa lase ni November 27.
2: Onda.
1: O tude.
2: Toluwa lase omo to nje dada o re o olohun wo eleyi lowo mi melo le be bisi
1: okunrin kan si sir
2: lo ba tan
1: be ni sir
2: ki lo de omo dun melo ni
1: 45
2: ash be se wi ko ri be fun yin e ki gbe meni kan emi lokan mo yi next nice
0: awon ti an ra anu gba niyan ki n to pe next e lo mu apu meji meji eyin meji e gba oluwa gbo ni iwe mimo so o la o fi ese yin mule e gba woli re o le o si se rere nje je mo pe ojo ti adu awon kan gba le su arrange ti won fi ni wa yo ni lo losu ti nbo esu o si se gbogbo nkan yen olorun si so pe won o pin anu loni o ipele orisi nkan meje lo olorun o pin bo ba ti so be awa ti gbagbo awon eyan ti de Jesus City bi wo na ba fe wa 8 la bere program la ro yi lagbara eni to ni aye atorun gba ti o ba si bi di owo ago meji osan a ti wale so lati wo rodu to ba nbo ewo moto to nlo si ikire elebe sokale ni yana ko yi bo ba si fe wa si bi wema o ra won ko church inu Jesus City gangan won ja osi o so simple olorun so fun mi pe ma saanu loni ojo anu bi ojo kan ba nbe to daju lati pade ni Jesus City iwu oni bayi ise meji mo ma se nwema loni but loni ni ise to ti bo soju anu an lo Jesus City ise yo kan isin kan pere o na la se e to wa daju kin to fi kun gbogbo eyin omo olorun to fe san re majemu yi kapo ti san tele to ba tun le tun san o da gan loni kan mo kigbe saanu mi olorun kapo ti san san ore majemu bere lati 2000 tabi ko fi sori omo re mo ni eso ta awon omo yin na eso ti won o ni ko awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu ohun olorun lo ngo yi bi eyin ba fe ti esi gboran o le ojere ile na ore majemu la bi n se radio program to ba fe fi dasi o fe fi ran wa lowo pe eje mi na da se le ja won ti o tele eyin te ti san to san kan si eyin to je pe ti san san ti e na lo ni san ta awon omo re o mu nkan kan se wa fi sori e mo fe anu sanu mi je mi na loko sanu mi je mi na obi mo account number church ni ma fun yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank ni yen comfort life mission international ni o gbe jade leyin oni bayi mi oni soro re majemu mo gogo se nje to lohun ni final biyan ba wole eleleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 comfort life mission international lono gbe jade first bank anointing oil gbogbo eni to ba ni anfani lati wa nbe la fi le lowo lo fe li omi 77 omi agbara niyan oh olorun si ni ka gbo wole gbogbo awon eyan o ni da omi 77 sinu anointing oil 77 ej bi kan gbogbo eni to ba wa igbowole wa ti bere ba se mo se lododun niyan a gbowole gbogbo awon omo olorun next engineer inu mi si dadun laaro fun ti o se eni kan ni eri le ngbe yes bi se gboyo yin ayo ti na ni e pe lomi e je atun gbo telomi
3: hallelujah sir
0: hallelujah
3: oruko mi ni olaronke yusuf emi ni mo wa lati eko mo je omojo lori afefe emi ni mo give testimony ni May 77 we pay back to mo yipo sister in lomi fun o promise me 1 million lese kese o de send 500,000 pelu ile pe kin lo fi se fa mi so gba to di on the 24 o send balance 500,000 yoku a de ti bere si agbe yen
0: e ti bere bayi
3: be ni bo te wa nbi mo ya ko pe ke le ri
0: ki le ngbe
3: agbado ati ege
0: legbe iya agbere o
3: so testimony mi elekeji ni pe o ni aburo mi kan to ti promise mi lati fun mi lowo business lati 3 years ago ti mo ba de tin pe ba kan ma ni sister mi e fokan pale so igba to ti be si ni yi mi so to yi mi so se
0: e kan pe mo ni
3: yowo e son baba mi ti ka mama le olore ka kiri so mo sha face olorun sugbon fun iyalenu mi igba te wa si abule odu
0: ti mo wa ni ojo monday to lo yi oni ilopo sin kan bayi
3: beni teni pe ka bere nkan kan pe orun ti si bi pe ade mo yi pe a ma ri nkan yen mo sa fi si waju la pe olorun o ti senu ara e so lati yo odun pe ohun ma se o nito pe baba mi ti so pa o ri je ko le se fun iya lenu mi ni ago merin koja o se pe mi ni e pe sister mi e lo wo account number yin pe ohun ti ba mi transfer owo nigba ti mo ma wo o fun mi ni 5 million
0: Daish.
3: June 30
0: mo so mo gbo ni mo ni oluwa ni ko to dale awon eyan mo ri owo nre o ya tan bayi ise kile nse tele mama
3: ni mo nse sugbon igba ti mo give testimony yen ni ma to resign tori pe se agbe mi ta wa ro ko ya ere agbe ni ma fi bere business ni but tin si owo ti de mo fe bere pharmacy and supermarket
0: nigba ka pe ise je barabale ko latan o egbon ti mo fe wi o ti oba se wi pe salary la tujo ti o fi pe yo todun melo
3: odun wo 30 years mo tin sise mi le do pe mo ni ye kan bayi la account
0: o nilo enikan e we yo enikan to je pe
4: owo ti won gba laarin 20 years o si gbe wa ni seju kan mo wonu jepojepo ase iledumare lo eni to ko latorun pe ko ran olowo teyin mejeji o ti ri na rira yin bi n ba je woli olohun ibi to ba wa
5: ko ni ko yo si olojiji
4: e wa so fe n te joko ti o su ni temi mama yi elebe bere pharmacy ati supermarket ko ni run
0: nice awon ti ran anu gba niyan kin to pe next e lo mu apple meji meji eyin meji e gba oluwa gbo ni iwe mi ma so o la fi ese yin mule e gba woli re o le o si serere awon eyan ti de Jesus City bi wo na ba fe wa 80 la bere program la ro yi lagbara eni to ni aye atorun gba ti o ba si video owo ago meji osan a ti wale so lati wo rodu to ba nbo e wo moto to nlo si ikire elebe so kale ni yana ko yi bo ba si fe wa si bi wema o ra won ko church inu Jesus ti gangan won ja osi o so simple olodun so fun mi pe ma saanu loni ojo anu bi ojo kan ba nbe to daju lati pade ni Jesus ti iwu oni bayi ise meji mo ma se nwema loni bo loni ni ise to ti bo soju anu and lo Jesus ti isin eyo kan isin kan pere o na la se anointing oil gbogbo eni to ba ni anfani lati wa nbe la fi le lowo lo fe li omi 7 step omi agbara niyan oh olodun si ni ka gbo wole gbogbo awon eyan o ni da omi 7 step sinu anointing oil 7 step ejbi kan gbogbo eni to ba wa igbo wole wa ti bere ba se mo se lodo odun niyan a gbo wole gbogbo awon omo olodun next engineer
6: oruko mi ni Alabi Zainab.
4: Alabi Zainab
6: Latejibo.
4: Ejibo nbi
6: Osun State.
4: Osun.
6: Oko mi lo mu mi de ibi.
4: Se won be nbi?
6: Ben.
4: O ye pe o.
6: Alabi Abiodun.
4: Dia. E mo bo.
6: February last year lo won wa sibi ba.
4: February la won wa sibi. Eyin ni Alabi Abiodun. Edu legbe yawo yin bayi.
6: September 7 ni mi wa sibi.
4: Sep ojo birthday mi last year le wabi
6: mo wa be oyun
4: ki le bere
6: oyun
4: se nte wi fọlọrun oyun le fe
6: moto
4: ati ka
6: olorun de se fun o so oyun fun mi o se ka foko mi
4: o so oyun beyin o se ka
6: yen na lo
4: o sun na ni se ti nwa tele e ti nwa tele
6: 8 years
4: e wo lẹyin odun mejo osu na ni won lo su September 7 osu yen na ni ase oni pe jabo le bayi lẹyin eleyi e lo bibeji baba n bo le kole si bo le kole yin si ke pari ni 2026 etewo egbori yin wa next
0: nice gbogbo le ikan lo tun gbo yi ora ka o tun loyin in ni fi yen eleyi ni fi se lo lo mu ra bayi e make sure po mu apple meji meji e gboran eyin meji meji in ta fi break niyan emi o fun yin ni anointing at omi 77 ma si gbowo le yin opportunity la ni loni ki wo po be to wo si October bayi na la ma se gbogbo awon kan bayi wa yin olohun e je ma fi ti mama ise lo
7: oruko mi ni Abidoye Ganiat lati ilu Iwo.
4: Iwo wo loju oba
7: mo wa nitori mo wa dupe nitori tomo mi gba to pe omo odun mewa ni aisan buruku kan kolu gba ti won so fun mi pe ogun oru lo nse gbogbo bi ti mo ma n gbe omo yen lo ilu meje ni mo ti deri
4: ilu meje
7: ni sa ti won ni ki n gbe omo yen lo lati lo se itoju re ile ti mo ti ko debi oke tori re ni mo fi ta to le se ijeri wa ninu awon akorin yin to mo pe nkan yen si omo
4: ye n pase e n ba wu ni o sami o ni ri wahala omo
7: bo se ma n se to mi o ka ibi bayi ikun tẹlẹtẹlẹ
4: e ka bi isi
7: be ni sa awon omo mi lo ma n wa si bi bayi won wa n so fun mi pe dadi ma n so wipe eni to gun oru n se pe won ma n gbadura yen pe ki n jo ki n je ki ba si ti ma wa mo wa ni o da o wa di 77 odun to lo mo wa so fun pe o da emi na ma tele yin leni mo wa wa mo mo mo yi lowo ibi ta ti wa n gbadura te wa so pe gbogbo eni to gba isan de bi bayi pe gbogbo isan yen ko ma kuro ni sisin yi mo wa so fun ma si mo ni o ya ma gbadura omo yen wa n gbadura bo se bere si ni sunkun o wa n wuko bo se n bi niyan a wa jade lo sisale nbe yen o sa se bisi be
4: o bi be
7: bo se wa bi mo wa so fun awon mo ni a Olorun sanu mi ebi tomo yi bi kolorun o jo je pe nkan to wa lara re yi lo ti bi yi o mi o so ju be yen lo pa se wa dele tori laarin osu kan o kere ton yo se le merin tabi
4: ah laarin osu kan
7: e ni sir
4: won la won ti lo ilu meje iwon to wa si 77
7: o da mo ti lo si ilu to je pe won ni ka lo re ran wa ti an so omo mi ti an so eran mo lorun bayi ti an fi eko sile tan ni ti eran yen ba ti je ko yen tan ina ni yo gbadun eran yen o je ko ntan mo sunkun kuro ni
4: eran o je ko tan
7: mo sunkun kuro nilu yen ni but igba mi o mo bi tele mi o fe wa bi bayi mi o ni paro fun yin sir tori mo ma
4: eh fe wa bi
7: fe wa o mo so fun ama mi gan pe ibi te nlo yi e ma lo mo o but
4: kin o de te fe wa kin o de kin bayi le
7: mo so na ni pe a
4: won mo sogun
7: an poju pe boya ogun na se nbe emi na ba wo pe mi o ni tele won but awon mo ba ti bere owo lowo mi mo ma fun won pe kan lo mo gba to wa di pe kini yen se ninu school e meji ojo to wa jejo elekeji yen lo jejo idoju ti gidi fun mi mo fa so fun awon mi pe loni yi ma tele yin lo mo se wa wa si bayi bo se wa di tan lati igba yen to mo yi tin lo ororo ati di bi mo se ba yin soro ogun oro se mo
4: o to ju o to su melo
7: o ti pe odun kan loni

0: ensunkuni mama o mai ma ensunkuni omo na ma ensunkun kini npa yin leku mama
1: mo ro mu gbogbo bi mo se foro lori emi
0: kini o po e omo
2: bashit ni sir
0: bashit ko wa si o lati bi odun kan se
2: be ni sir be ni sir
0: eje nbere lo mama elo won wa gba lo yin bi
1: ah won gba kankan lowo mi
0: won ni esu eran mo lorun
1: won so kankan fun mi ri yin gan akambe la joko si awon ta jo joko gba e to ba ri mi ba o ye kan ran ti jo yen ti mo sun kun ni bi ti mo joko si ni bi be yen
0: o kan lo bi nita
1: tele leyin
0: tan mama yin tan je apo ni in to ja won eyan mo wa niyan ngba won ba tun gbe ri yin na nisin ba ni won mo wa won wa in tin ja won eyan mo sare wa ni in loju o dabi ogun mama ni ile ti mo nko lo mo pe ta se iwo leyin na ti wa ah e wa won ara church won ni wo se si mo pe loju awon kan be na atun ko won na ni nkan be sele ni nsin e ti mo nte dawo boy opo yin o mo pe lo loyun nu nice gbogbo le e wo testimony mi asimo pa mi leku eyan ti pan eran esu o si to ma so fun pe ogun won se nbe yen nibi won ti lo so ogun pe ko mo le bo yin to wa so ibi won o ti ni gba kobo o ye lo mura mummy e lo mura daddy gbogbo eyan omo olodun te ti son re majemu yin emi oluwa ni ka tun san lekan si eyin te fe sese san ti eyin na san loni bayi e san ta won mo yin na ore majemu bere lati 2000 iwo number wa support ise yin yen account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank Biyan ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade ewo ago mejo ni si won bere lati wo road e wo moto to nlo si ikire ele be sokale ni yana ko yi tabi ke wa wo ni wema eni Jesus ti le ti be sokale gbogbo eyin te nbo lati Ekiti e nbo lati Abuja te ba ti koja ikire die te ba ti de yana ko yi e sokale e ti de Jesus ti niyan ago mejo pepe yo pon mo laaro yi ati ngbadua lati awon eyan wule ti wa Jesus ti lati na babi baba mi ologun ajobo lo won bi owo so le foke ni igba mesan ko ki gbe pe ma ra anu gba loni awon to ba ra anu nikan ni mo ni testimony gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni da o ye ma bo gbogbo omo olodun ti won bi e wa kunle je ngbadua eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re happy birthday to birthday celebrant happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 08087165 66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you.

0: kiri mo ri bo ti struggle ka kiri bo bo se struggle to iko gbe kan loro e o ti ipada ja si gbangba so fe ka nu sise lori e leni o de gbagbo o de gbagbo now ma wa pray fun anu kan bo ni waju e se ko lohun release e isa kilo se
1: security
0: kilo wi
1: security
0: oru lo ma so abo san gan
1: night mo se
0: night lo nse ogo e ju ba nlo eh mo gbogbo e dije loni o di lalaye
2: amejo
0: di ologo
2: amejo
0: mi wa ya san
2: amejo
0: isa bi mele lo ti seri lode aye
1: bi mo ti pari service ni mo soko sise
0: o pari service o lo school
1: Benson.
0: It's a university in Abbey Poly.
1: Polytechnic.
0: Olo Polytechnic.
1: Benson.
0: Kilo reading be.
1: Computer science.
0: Computer science. Owa owa nse first where talon yak bebe on. Odolo de oganjo uru. Ogu yese.
2: Ah, me Jesu.
0: Me connect him ala no.
2: Ah, me Jesu.
0: Si amilele, ala no different.
2: Ah, me Jesu.
0: Sokwe oluwa ti kaboju eni to mani to me.
2: Oluwa ti kaboju eni to mani to me. Aluwa ti kaboju eni to mani to me. Oluwa ti kaboju eni to mani to me.
0: October 5, 6, and 7 Monday to Wednesday ni lo ni ni o o ni o lo ni ni ipade na irole irole ni o se se kojo on the 6 and 7 to jo kejaji jo keta un a le se oni aro ati irole so but irole ni meteta oju akoko yo je irole on the 5 6 ati on the 7 ni osu October osu kewa emo prepare kale Kwara State Sports Stadium to wa ni on the Taiwo Road gbogbo eniyan agbe ni on the 5 6 ati 7 ibeyan cancer lo ti waye ibeyan deliverance lo ti waye ibeyan ni healing gbogbo awon to laisan e to won so waju gbogbo awon tara ni e prepare awon kale gbogbo awon ti ya nje ti esun pa loju egbe won wa Olorun fe fun ajagadanu kajo pade ni on the 5 on the 6 at on the 7 irole irole la go merin asigbe wo bi 6:30 ta ba tutu wa se lo o sese ki mo fi aro se castle ki mo fi aro se deliverance ati lati so iran fa won ti won ni lo ona ba yo sora ye won e prepare akale a o pe handkerchief handkerchief mantu arugbojo an kobo ta ma pe fun gbogbo eniyan e mo prepare ma de pe ose ose ti mo n presi kale ose ti ma ti pe fun yin e lo fi we ami aye dana e lo fi si gbogbo ikorira e teyin te kin ro lore e sa mo mura kale gbogbo e di stadium or the 5 6 7 ni lo ri ni o e mo prepare gbogbo eyan ogun aye yin dara ninu 1 Samuel chapter 16 verse 1 oluwa pa Samuel lase pe lo si ile Jesse lo yen lomi lo ba tori oba Saul to joba e mo ti ko loba nitori na o lo yen lomi lo ba ninu idile Jesse igba na ni Samuel wi pe ti Saul ba gbo pe mo fe yen lomi loba o sese ko pare o oluwa wi pe so po fe wa ru ebo nbe ni o di mu omo bi ewure kan lowo lati wa fi rubo something happened bo ti rubo yen lowo awon eyan te wo bo se wo lubo won ni Samuel alafia ni bi tori laye gba yen te ba ri woli ko kindede wo lu woli o kindede wo ilu bayen won ni se ko si problem oni alafia ni e wa si bi ebo nigba to ba de bi ebo lo ba ya idile Jesse sememo pelu gbogbo omo ti Jesse bi tori Oluwa ti ni ohun ti ko Saul loba Saul de si wa lori oba lowo lowo ko de ti ku ba Oluwa ni mo ti ri je tele lo yen lumi but no omo Jesse mo ti fe ri oba nko to wa sele re o bi Oluwa se soro fun Samuel na lo se pe wo ororo e ma lo sibe nigba to de idile Jesse oni Jesse pe gbogbo

akobi eda Eliabu lo koko jade o jade siwaju Samuel bo se nbo bayi Samuel wi pe lo ni toto eni ami oro Oluwa ni ele ele lo ma je oba wo bo se sigbanle wo bo se nige bo te mo se se wo ikan ami Olorun wa la re Oluwa ni Samuel emi o yan eleyi eniyan wo oju emi Oluwa n wo kan ma da ororo si lori ki so mo fe yan Samuel ba san Toluwa wi Oluwa ko yin eleyi Jesse gbe ele ku nbi o ni akobi mi ni yeta aluluwa oyan Eliabu ba ti e lo o tun lo prepare omo mi dide te iwo lo gbodo je iyen ni Abinadabu dide koja siwaju prophet bo se nbo bayi Samuel tutu wo pe to ele na sigbole o yo ge confirm mo bo o ga ele ara ejo ara oba bo Toluwa Samuel emi ko yin ele ege o ni Oluwa ko yin ele na nitori na e gbe ku nbi yo ti ma fe yin bo tele yo ro po lo ba ebe gba ta ti le yan brother mi yen bo ti mo pe mi ni emi lo ba emi second bo o ti fe yin bo ni bo Oluwa oyanwo na na owo e mejeji mo wa ologun omo nbi o de wa kikanju olokiki o de wawo lukelu o miti to ba ile same iwo ni number 1 olori re ha ha ha ha Jesus ni ajo lati odi orun wa sinu aye yi ijo won bi elomi lelomiran ti beri ogun jija ati igba to tin jagun yen igba ti o ba tun fi jade laye atun jagun ku ni ogun buruku de ni pe be eyan se jiya to laye eni o pada joro na ko to jade laye tori eni gbesi abami ko fi waye laaro friday larugo ojo ni joso killa ko ni side of a garage ibe lati pade laaro friday ose yi ni gbogbo eniyan e lo ko sile ke lo arrange e mu ki ofifo te ba di arugbojo laro friday e mu ye pe ile arugbojo e wa da die sinu iki ofifo yen emi nsi omi adua kan lowo ele ta opo fun gbogbo eyan lofe eyin melo le ti e le di okorofo laye e si fe pasan e de fe pari sibi ofo e ba ma pin omi yen fun gbogbo eniyan omi yi le wa ja sinu ki ofifo yen ele te ti buye pe arugbojo si adua wa gbona lori e ninu pade aro friday yo ti koja re yusu koja awada ta du aba paritan eyin e ma gbe lo le bayen e lo fi won ibi te tin sise oja o ba ma lo dede anu o ba dide lori si asikara e de lo fi won inu leyin pelu ogun abani gbele ati ogun abani so atogun abani ji iyan pare titi lai lai e tun wa lo ba mi sasi omi iwo eyin e de fi we fun odidi ojo merin gbogbo ibi ti re aye yin ba ti ha si ere tete ni yo ma sa ere bo lati be e prepare kale aro friday joshan kila nkoni ke ti duo e bere pe church arugbo ojo dani kila nko josan yi help the fion yin aro friday ago mejo abo laro a de gbe wa go kabo how they say counseling how they say deliverance ati ran na bayo fun gbogbo eniyan ta ba so yin mo le jara yin a pade laro friday ni lorin

0: ẹ̀ wá tá a wà yìí àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù tó tó bíi mọ́kànlélógún ó ní wọ́n ti dé síbùdó ìgbaradì yẹn tí gbogbo nǹkan kẹjẹ ti rọ́ṣọ̀mù lápá abẹ yẹn ṣé bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé yìí tẹ́sẹ̀wọ́nsẹ̀ oníbejì òun gángan ní ìdíje yẹn tí ó kẹ láǹfààní láti jẹ àmọ́débọ̀ ṣùgbọ́n pápá ìṣeré remonstrant ti ń bẹ nílùú kẹ́nẹ́ níbẹ̀ ni wọ́n ti gbá méjèèjì nìyẹn ìyẹn nínú ìrìnàjò oṣù tá a wà yìí gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe ń lọ ó ní mo ní ń jẹ́yìn tèmi lónìí fẹ́rẹ́ ń jogi lánàá yìí kó ẹgbẹ́ bẹ́lú super eagles ti ilẹ̀ wa nàìjíríà àwọn náà padà wá láti ẹyin o láti gbọ́ ọ̀mí aláyò mẹ́ta mẹ́ta pẹ̀lú ojúgbà wọn látorí ìlẹ̀dí russia tẹ́ wá fẹ́ gbọ́ olùkọ́ nípa ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù super eagles ilẹ̀ wa ẹ̀rí soko sí ẹ̀rẹ̀ ó ti jẹ́ kó di mímọ̀ ó ní jẹ́ ẹ̀mọ̀dì ilé tó jẹ́ wípé a fi láǹfààní láti padà wá láti ẹyin láti gbọ́ ọ̀mí aláyò mẹ́ta mẹ́ta ó ní kò sí lórí pé àìwá ararú àti ẹ̀tẹ̀ẹ̀tì wípé bóyá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè russia wọ́n lè gbèrú wá láti ẹyin ó ní ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ agbábọ́ọ̀lù yẹn nítorí pé wọn àdójú tì mí ẹ̀yin lókè ìta bó ṣe jẹ́ nìyẹn ìfagagbága kan yóò wáyé nínú ìdíje Euromatch Nigeria Premier Football League ìyẹn tọdún 2026-2027 ẹ̀yin lónìí láàrin ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù chutisa sílẹ̀ ìbàdàn àti ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù canopilas nìyẹn eré gbogbo tó tẹ̀sẹ̀ tìrìntìrìn rẹ̀ ìdí agogo mẹ́rin ní pápá ìṣeré lẹ́kan sàlámì tí ń bẹ lẹ́dẹ́mọ́sí gbà nílẹ̀ ìbàdàn ó dẹ fún gbà àkọ́kọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù canopilas yóò máa wòye wípé bóyá àwọn yóò láǹfààní láti rí pọ́ìntì mu lára ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tíríẹ̀sì láti bí ọdún mẹ́sàn-án sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe lọ ó ní mo ní láǹfààní láti gbé súnmẹ́yìn tèmi lónìí fẹ́rẹ́ jogi ó jẹ́ mo ti ń gbé bọ́ọ̀dì ó ti ń dilẹ̀ òkèrè ẹ̀yìn tèmi tẹ́ dúró sápá àbẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ mo láti inú ìdíje japan open ẹ̀yìn àwọn agbábọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí ikọ̀ kẹ́rẹ́ ní gangan nìyẹn o gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe lọ ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè spain yẹn carlo alcaraz ó ti láǹfààní láti ṣàṣeyẹ tálá kan ṣepo nítorí pé ó ti gba dé ife ẹ̀yẹ yẹn ẹ̀yẹ fún gbà àkọ́kọ́ eléyìí yóò dé ìpele àṣekágbá láti gbà tó jẹ́ wípé ó ti ní ìfarapa ẹ̀yẹ lọ́run lọ́rùn ọwọ́ nígbà yẹn gangan nìyẹn lọ́wọ́ tá a wà yìí ó ti gba dé ife ẹ̀yẹ yẹn nígbà tó tẹ̀ sójú tari jírí lẹ́ríkà pẹ̀lú méje sí mẹ́fà méje sí mẹ́rin mẹ́fà sí mẹ́rin ó gangan ló fi gbà o bó ṣe jẹ́ nìyẹn tábá wá ń sọ nípa àwọn agbábọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí ikọ̀ kéré tẹ wọ́n jẹ́ mọ rí bíbí orílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lẹ́yìn mọ̀ wípé carlos alcaraz ó ti ń bẹ nípò kẹta láwọn agbábọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí ikọ̀ kéré ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè spain tẹ wọ́n gba dé ife ẹ̀yẹ tó pọ̀ jùlọ nítorí pé rafael nadal ó gangan ló sì ń bẹ lókè tètè tábìlì malẹ granel malẹs emmanuel orati ó ní bẹ nípò kejì carlos alcaraz ti ń bẹ nípò kẹta bó ṣe jẹ́ nìyẹn lápá abẹ kò gbẹjọ dé bákan náà novak djokovic tó jẹ́ former number one òun náà láǹfààní láti ṣe dáadáa nínú ìdíje china open bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ẹni tó jẹ́ orogún rẹ̀ tó yẹ kí wọ́n jọ kojú daniel medvedev òun ló ní òní kò láǹfààní òun létí ni wọ́n fòfidì wípé alaye òun nílé gbà ẹ̀yẹ ní ìpele tó kọ́gun sí àṣekágbá semi final kí ló fa bíkọ́ọ̀sì wọ́n ní jẹ́ rí daniel medvedev yìí òun ló ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbá bọ́ọ̀lù lu àwọn èrò olùwòran èdè abẹ́ gangan nìyẹn tẹ wọ́n fi disqualify ń gbòòrò ayé bó ṣe jẹ́ nìyẹn kò bẹ̀jọ dé òye ọ̀tá gbọ́ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbà ẹ̀yìn ti chelsea chelsea ti wà ń bẹ̀ yẹn ṣá ẹ̀yìn ti manchester united ẹ̀yìn ti liverpool òye gbogbo ẹ̀yìn ti barcelona ẹ̀yìn ti real madrid tẹ dúró kokoro dúró kakaraka sápà bẹ̀ ní ìgbọ́kú yín ẹ̀ ń tẹ̀ ń bẹ lójú òpó ayélujára ẹbí ní sọ̀jẹ́lá mẹkáníìkì ó jèrè àwọn ti gunners nù ni ó yẹ bami abdulrosi dade labujà gàbá gbogbo chelsea lajẹgúnlẹ lè lọrin bami máa jẹ ń lọ kò sáwẹ tẹ gàṣọ lọ gàṣọ bọ ń gbòòrò ayé ó ń bọ ní kásìkò ṣe ká bẹrẹ látọdọ tari lólẹ ladred mercy bàbá àtiẹgbẹ lẹsẹ fúrẹsìbù kíngí kíngí kẹgẹkẹgẹ nítorí pé lóru mójú mẹ́ni wọ́n ní kì í yẹni títí kí ilẹ̀ ó máa ṣùnì lẹ́yìn ọdún mọ́kànlélógún 21 years èlé tí lọlẹ̀ ladọ mẹ́sì tó ti ń fi tọkàntara gbá bọ́ọ̀lù ṣojú fórílẹ̀-èdè argentina ẹ̀yẹn fún ikọ̀ àgbà ọ̀jẹ̀ lórílẹ̀-èdè argentina kí má tàn yín lọlẹ̀ ladọ mẹ́sì kíngí kíngí gẹ́gẹ́gẹ́ bàbá àtiágbò ó láǹfààní láti gbá bọ́ọ̀lù tó kẹ́yìn rẹ̀ ẹ̀yẹn fórílẹ̀-èdè argentina lóru àná mójú mẹ́ni gangan nìyẹn nínú fẹsẹ̀ wọn sọ lọ́rẹ̀ sọ̀rọ̀ ìfagagbága pẹ̀lú orílẹ̀-èdè benin kódà bàbá àtiágbò oge de lampani lati mi awon gege bo se gbe penalty to gba wonu awon lojo loru majuma yen gagaga ameyo meta sodo oni won fi pa ikori lede bene bi eran bi ejo aje ta ba won soro ne pa lonen adremensi odun 2005 oni igba koko ele to modun meji dini e o ni igba koko ne igba to pe lomo odun meji dinogun eye 80 year ti yo gba ballu akoko re eye fun ipo agba orile de Argentina sugbon odun 2006 o lo koko mi awon tako orile de Croatia nenu fagagbaga olore sore bakana odun 2006 son o lo lampani lati kopa fun igba koko nenu idije FIFA World Cup eye pori le Argentina koda o tu vita bale ngba na di agba bolu akoko tojo ori re yo kere julo ti yo soju ti o si tu mi awon eye pori le Argentina nenu fese won si akoko ele ti yo gba nenu idije fe ya agbaye ngba to dodun 2010 won gegege ni won fun ni number 10 eye aso igba bolu kewa leyin ti tare ju aroma rogueme don ti lampani lati feyinti I long can awa akosile te maita ele ti lole la dremesi o lampani lati filele la gbogbo la lafese gba eje ni international sing gaga niyan odun 2021 o lo lampani lati lewaju ipa gba bo lori ile Argentina lati gba deve ya akoko eje copa america lori ile Argentina leyin odun 28 year so je wi pe won ti nyagan ati ma gba ife eye Ogbade veye ele ti lo le la dremesi to pa fori le Argentina o je mefa ototo leta tiri olympic gold medal under 23 eyan lodun 2008 FIFA under 20 world cup lodun 2005 o mebo UEFA cup of champion eyan fernand edison lodun 2002 o lampani lati gba copa america meji lo gba 2021 te mo 2024 FIFA world cup 2022 o lo lampani lati gba o de wa fe gbo ki ma teyin apapo ifarahan ele to je wipe lo le dad mercy o ni fori le Argentina o je igba ti mejo 208 appearances o lo ni o go merin dini adoje eyan 126 go o lo gba wonu awon fori le Argentina o egbo to ni rese ba nipo wa fi gba mo ele to ti fin le o le parun o loro lo le adred mercy ne tori pe guasu ni eyan lagbo bolu alafese gba e ni rese re ko le fi gba mo to ba fi gba mo ele to ti fin le o le parun guasu ni agbe fun goraye o je je niyan lapa be yen ko bejo de o ye mo ti gbe body kuro lapa be o tun ba leka jadi waziri gbogbo ozere owo baba ablami mo ti ri lapa be yen mi gboko e awo ti Manchester United se kin sare fun yin je kin ke sare kan je ngoraye se ri lori oro ticket ele ti fa wahala le won le ti gbe igbimo kankale koda ilana otun kan e ti gbe kale lowo ta wa yi o lori ati le mu pe ki gbogbo isoro ti en koju lori oro ticket ke sare lanfani lati yanju re bakan na eje leyin mo abe ti n gbagbe nipa Frank Ilet ololufe ikọ agbabọlu Manchester United ni lana o lo pe odun meji ele to je wipo o ti gero re keyin o ne tori pe gbogbo kan to duro le lori o ni wipo dojo ti ikọ agbabọlu Manchester United to ba se gire Tamba gba jawo olubori ifese won se marun telera won rodi gba yen ko to le lanfani lati ge irun ori ohun ana olope wa 703 days ele to je pe irun yen tin be lori ko lo tin be lori Frank Ilet nitori pe ipa gba bolu Manchester United won jawo olubori ifese won se marun telera won lati bi odun meji bayi Olorun saanu eyin ti Manchester United mu ni gbe yen debe ne ba mi oye depo ni gbogbo Kwara Polytechnic ori yin lapa be yen to le boate ba mi lapa be Reverend Dr. Namisi Sololade lati inu ijofo Baptist eje ni gbogbo suru lere nle lorin dade kojumo ise oluwo ni towo yin baje eje npupo people mi dupe mo kede mo lore dikede niye lati inu ijo lafiola lafi oluwa Baptist ni gbogbo sere awon ti Manchester United ni yen ta won duro fere fimba eje ngboraye o da mo gboju gbere kuro lapa be fere gbogbo to n tese tere tere ngboraye je ki ma lo sodo tare sinu iko gbe inu idije league lori lede gasi ni lori gbogbo dora bori ele tin koju iko agba bolu Manchester City lowo ta wa yin eja leyin mo we pe awon iko to ku ninu iko ninu idije league won ti je ko di mimo o won ni ijiya to gbogbon o ni won gbodo fun Manchester City won ni koda ti o ba fi decision to nbo ko ye ki Manchester City ko tu wa ninu idije Premier League nitori pe won fe idajo ododo ki Manchester City ki won fi mu kata aya lori gbogbo ese ele ti won se awon iko to ku iyen ninu idije league lori lede gesi awon ni won foro yen Gboraye e ti gbo ngboraye niyan mo ni je yin temi beta o gba be iroyin ko je ko di mimo wi pe ajo UEFA awon na nto pinpin lowo ta wa yi won fe mo bi nkan se nlo eyan lori idajo ti won gbe kale eyan nipa ti kire iko agba bolu ti Manchester City nitori pe awon na o jo bi pe o jeje ko je wi pe awon kankan atawon kankan yo sele eyan laarin ajo UEFA ati iko agba bolu Manchester City se be ba gbagbe lati bi odun melo kan seyin bayi o lo je wi pe won ni won tin to pinpin Manchester City se ba ti e gbagbe abi ki ran yin leti wi pe lodun 2020 Oni Manchester City, oni ajo UEFA to fe fi de won, we pe egbo. E ti lu gude ofi, e ti ofi showo na, e ti ta si agere lori re. Won si fo fi de won gba na, won ni pe ki won na so owo toto million lona 25.4 o le owo merin pon gba na, 25.4 million pounds. Oni won ni pe kan lo so gba na, won tun fo fi de won pe egbodo yoju si idije to ba je ti European kankan. Amande bo sugba ile ejo tin gba wuyewuye nipa ere idaraya ngba na o je ko di mimo o fagile ofi ti won fi de won pe won gbodo wa kopa ninu idije to ba je ti Europe sugba won so wo tanran yen lapa abe ngba na lowo ta wa ngba ti oro ti Premier League tu jade ajo UEFA won ni won to pinpin won fe mo bi toro yo duro ko to di pe awon na yo pa da gbe igbese e ri pe Manchester City won ti de ora bori bayi eko gbe eko bo je je niyan lapa be mo ni gbe yin debe o ye mo ti kuro nbe yen mo gboju gbere kuro lapa be eyin temi te nbe lapa be bible nation mo ti ri e lapa be yen ajawo labode mi gboku e o da mu oyojo ofururu o da rupana e bi ni so je labi o ye pa gbagba e je lo sori oro Cristiano Dos Santos labe Ronaldo e bi ni so je labi olohun fe gbo update npa e mo ti jogo di mimo fun yin Cristiano Dos Santos labe Ronaldo o ti bi oro lede lojo tana o soro salaye o ti awon kankan ta awon kankan ile to sele laarin atolu ko ni jo yuyus to jo lu ko ni pa gba bo lori lede Portugal o ni kan ma paro kan ma seke o ni cheri o lu ko ni yen o yi ade o ni o ni tori pe o lu ko ni yen ko duro lori oro to so o ni tori pe ko to di pe ifese won se waye eyan ta ko ri lede lowe o lo je wi pe o ti bi won pe se o le gba ifese won se bi 30 minutes o lo n ti so pe we be ni o ni tele tele won ti ero o ni sugbon gba to wa ni pe ko lo ma wo mi lo o ni first half koja second half koja o ni leyin ifese won se yen won tun jo soro ko to di pe won lo si ko lo si press conference oni gba ti o de press conference oni ko oto lo tun lo so oni sire won ti fe fayeti leyin idije ife eye agbaye odun 2026 ko lo ti fe fayeti oni sugbon ajo FA lori lede Portugal na ni alaye asini lo ena oni ngba ti won fe gbe se fun George Jesus igan oni won fi to leti pe olohun so pe ko si wahala pe o ma se daada sugbon ju gbogbo re lo olohun toro aforiji lowo gbogbo awon agba bolu akegbe ohun ninu iko agba bolu Portugal lori bo se binu kuro iyan ni budo gbaradi iko agba bolu Portugal olohun tun toro aforiji lowo gbogbo awon ololufe iko agba bolu ori lede Portugal eyan lori bi gbogbo iwa to n wu yen oni sugbon se ri ajo Jesus olorun e o se tele koda iroyin kan to mi lowo wi pe ngba ti won se ko di mimo oni egbo to n ba ti e ma pada wa ajo Jesus o se se ko ye ba o amode bo sugbon o wa n je ko di mimo lowo ta wa pe owo ti retire o tumo si pe ti o ba fi di November le international break o se se ki ari Cristiano don sato la vero Ronaldo inu ikọ agba bọọlu Portugal pada oro yen po gan eye te ba nbe lojo pa ye lu jara Facebook mi mo ti ju be latale ana o gba awon kan ti Cristiano don sato la vero Ronaldo ele to ko sapa be o je je niyan o da Infantino o na ti durogun dora bori o nitori pe ori le de Norway awon na ti tun gbe igbejo jade o won ni che ri akunrin ko ni wa bo ti le wo kiri omo ani pelu bo se ja wipe awon oloselu won tin yoju soro bolu alafesegba won ni egbo Infantino are ajo FIFA ugbodo yeba ori le de Norway awon ni won so yiun jade na ngboro aye bo se je niyan eyin ti Chelsea omo yin kan na o ti rogun gba gbo si ngboro aye nitori pe lowo ta wa ye o se je ki won fo fi de ko ma le wa ko mo ta ni mo nsoro nipa re eyan Moses Casedo ne won la laye wo oko o wa oko lodun 2025 ninu osu kerin oko ti o ni license ko ni license ko tun ni insurance won gbe lo sile ejo lana o wa goda mo gbo pe won ni pe ko lo sanwo otoran kan e je ki wo iye owo otoran tan ni ko lo san won ni ko lo sanwo otoran kan nitori pe Chelsea Casedo okay 160,000 pounds oni won ni ko lo san ti Chelsea o ya gbogbo eyin ti Chelsea ngboro aye ma je lo ku sawe abule sowo olesa agbara ta se gbogbo Chelsea ni pe lo osun o ya jascori waya ni gbogbo otisin se yi lo mo gala ni takogun ni ilu lesa te mo ba mi abrochi dade labuja gaba gbogbo Chelsea la je gule le ilorin e ma je lo ku sawe baba Chelsea ni gbogbo giri alimi te ma sadam mi gbo ku yin agba e ku ojumo
1: o ka ke ba le bokan da mo
0: de abi e kaabo n ba ni pe ki amenuba oro Super Eagles ṣugbọn tori pe tori akoko wa yi ma fe ki ka lo sori oro Cristiano Ronaldo te mo Messi bayi Messi o ti gba bọọlu agbakẹyin fun
2: Argentina
0: loru mojumọ eni baba Thiago gba penalty wole won seye fun won ni kin ya ni titi
2: kile mo su be ni
0: won seye fun
2: en ti Messi this half na ni won se fun o si tu mo si pe ode Argentina to ba se dada fun won o ri ere re ato se bi awon Portugal bo de se fun Cristiano Ronaldo e ba si ni ka wo awon lo gba bọọlu ka ja lagbaye en tele fu we Messi obi ana to meta tele to le sumo niyan o to obi ana to meta so bo si se
0: most decorated footballer
2: in history so bo si se feyinti yen nisin mo se ayeye fun won na lo da o deserve ko la to deserve ju be lo so ta kan so na ni pe kolon je ki feyinti re ko san sowo omo ati bale oro Argentina Messi o deserve am Argentina se lele yi ko da won Messi Messi ki se so ro kere mi kere ko olohun si ran lo be awon to le re won le won de replace o replace sugbon Messi lo nisin yo gba Argentina tori poporopo awon to follow won gan yo to reduce to go go follow won tori Messi ni cause to le riru Messi be to di
0: Guasu ni
2: be to di generation mi kan to le riru awon yen set to ron ti Ronaldo e ri pe o to release lana o tumo si pe o awon urubo ta gbo tele na o le se ko je ko o ri pe o ti fi DM mule pe gbo ti po lohun ti fe enter ata ko la olohun ti ko promise note ohun gan
0: lo si wa lowo
2: o wa lohun to ko da mento note pe ata wo ko bo won ana pe won gba bo mo olohun alaga ajo
0: FA
2: lo pe won pe awon si need e won ta si gba jo Jesus na lo pe won pe won need o ninu national team sugbon won ko to so team kan fe to alaga be ka mo mo wa wo to ya so ni pe o ni ohun se tan lati gba ibawi Portuguese national team. So nemi deko oro gugu to ba ku na ni pe kan ta na ba pe won ba fi aje. Ta kan won ti fe pada. Kan invite. Ta kan ba fe pada mo. Kan wa so pe okay o. Leyin eleyi o.
0: Ko do wa gba. Oni o le pada wa.
2: O le pada wa ko.
0: O lowo e lo wa lati decide.
2: O le pada wa ko. Ti ma fi apare so wa le jo ile to lo ni. E fun to fi kan lo Jesus ko ti deny re. E pe ko ti so kan te ko so pe nti Jesus yan se yen ko da. Ko mo ta ti to rado ba se. Ninu press conference yen o ki ko e ko be na telu player re ko da ko to defend e ni ru to wa de be ko wa ni team yen to bi ju Ronaldo lo kini kan o ni de obe mi kon agba akogi si gbono mo soje so oro yen ko to si lenu emi ko le pe to se mistake ni e ko da coach mi ti player ba se mistake o ba win call o defend lo ju taye tori pe ife to le ri lori national team yen to ba si pe dressing room ba tin pin so in to se o da sugbon nisin pa pe ma fi ajoro kan fi ajoro nado pa pe isin na fa an fe mo kan lo so bayi nisin kan se ruru eye kan se fun mercy yen kan ko si mo ba ti e tori eh won ni awon ni aba aniko mu anoju to wa ile to ti jowo ile kilo to ku
0: cho ye ki ronaldo pada wa ah segun are wa n solana
2: eh
0: we eh ayo show ni bare n solana
2: we
0: pe a ko ye ki ronaldo
2: e lo ko ko e ko pa to ba se to yi gbo gbo do ko nisin o lo ti ati pada wa ipe oro ne simona match ko ni tohun wi pe won se lati ti
0: pe ki portugal kan je ma jawo olubori
2: o wa le mi ohun sugbon te kan ro bene ni pe ki so tohun ni kan bayi to yi ko oro oro ti
0: ko jawo olubori bayi ninu fese won se meta tele ra won ti o gba
2: so wa ku sowo ojo jesus ni se pe so si fe ninu team fa portugal san si fe ninu team ton ma fe mo ki won se te ma match fun kan je ko mo lo ba ko ma to fe na kan fun punishment e ko si pada sinu team ona meji to ku si yen
0: bo ma le punish e
2: ah kilo de ko de bo ni je unless lohun le to fun bo je ona mo ko to hun si oda koko ninu camp o se ofidewa ninu portuguese national team lo di eh so wa ku si won lowo lati fi a o lo si lati jeya en to hun se so wa ku si won lowo do di bo ma se se so ma fi da temi go ko e ko pada wa
0: 0913656952 g
3: Mason, oruko temi ni Unipa, amọ o lati Ajenaku,
0: oru
3: local government.
0: Okay.
3: So, se ri pe awon Portugal, won se tan se fun Ronaldo yen ko da.
0: Hmm.
3: Won ko da rara. Tori to ba se je ko boju akata ba lewo ke se lenu ade lati yen ka ti gbo.
0: So yen ko na binu kuro ni budo gbaradi.
3: Eh, o no, se ni tan se fun yen, o si yen gan ni ara si.
0: Hmm.
3: Tori ge bi kan te so ni pe ti kini kan ba ti fi apa isun han leju.
2: Ile to lo.
3: So e le so fun directly but no to ke se pe o ya ki coach le so fun pe Ronaldo ma gba bo but o ya ki won fun ni ona. Ke se ba e lo ya ki won se fun. Lati gba ti Portugal tin be iru cup o na gba ni ki e ba se po Ronaldo to gba fun won. Ba o le so bere yi na ki na ti mo ti won gba fa won. Gbogbo awon Fernandes awon Mendes ti gbogbo amura kankan nigba ti o di pe Ronaldo si le vidi mo. Ki la ona egbe gba ki na ro fa han le gba.
0: Oda. So le gba juju Ronaldo gba lo ni. Oda. O e ja nitori akoko wa 0913656952. BB Tech. Bo ni kan brother mi anti
2: Barcelona.
0: Barca. G.
4: Matso.
0: O ko yin bullet pe.
4: Afro lato ni Baba United.
0: Eh Baba United. Frankie let o ti lanfani lati gerun e lati bi odun meji o.
4: Dari eja ka pe yin le yen wa lowo lorun
2: ah ah mi da lo rifidi
4: dari ti Ronaldo tan si fun yen
0: eh
4: yo ba so pe nikan won ni ori pe
2: asi wiri gbagbe
0: asi wiri gbagbe
4: n to se pelu awon Portugal niyan won mo like kan to na se o toro aforiji o mo pe to na se o da so ta ba wo rire to ti se fun won tori o ni fe portugal yen lokan daada ta ba gbo to n gba fun won o ma fi taratara tokotoko gba bo fun won ni e o ma ti kan te ti e gba ngba to tun ni injury to tun dule egbe fidi so ka n pe contender justice with mercy o da ki alafia le joba ni team won yen
0: o da e se nigeria e se e se e ja mu kan si ah akoko on ti ko wa papa mara sugbon e ja wo boya ma ri kan si eh 0913656952 ero bani soro ti o wo binu g
4: masun
0: o ko yin bullet pe
4: o le ma city lato sogbo
0: ku le ma city lato sogbo e pele o ya papapa
4: yes yo te ilo ti ronaldo yen inu mi na dun po o tora ko jibo kon wa teye kun go yin wa nigba bi jo ba yen yen ma ku lu jago o ye ko na ti ku lu jago ti pe 1000 career goal no le ti
0: no le
4: Don't know about you about you, but tell you it's man to see. Come up for this day. I know finding one in order to find if I'm my transfer ban.
0: Okay. Àwọn club tó kù báyìí wọ́n ní wọ́n tẹ̀ fẹ́ rí ní Premier League tó bá di next
4: season. Ojú ọtí wọn.
0: Ṣúgàjà àgbàjá máa lọ lé.
2: Kí ló wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dún bẹ́ẹ̀ lára wọn ná lápá ọdún lápá ìlọ́jọ́ Friday bá ti jẹ́ kẹ́yìn fọ́dún
0: wọn
2: ná kẹ́kọ̀ọ́ ìfọ̀lùsà náà lápá ọdún lápá ìlọ́jọ́ Friday.
0: Ó dá yín tèmi á pàdé tó bá di ọjọ́ Jímọ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbà ṣe sọ ọlá ẹ pàdé the prince tí mọ ṣẹ́gun arẹwà àti bb tech àti mọ ayọ̀dèjì ṣonibarẹ ẹ já máa ṣeré ìdárayá dáadáa nítorí ń fúnni lókun àtàgbára mercy boku odigba.
5: 7 FM ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi yín sílẹ̀ nígbà kan.

0: sebi to ba se wu ni la se korin ibile ni are tinubu mo ti fohun lede lori igbese ijoba le ye bo se n gbe ara le awon owo to n pa wole ni eka epo robi bo lo se lo egbo lowuro toni
1: are bule me tinubu ti se daro leyin awon osise omo goju ofurufu ti won jade laye
0: to eledere yo pada de ilu oyo apa bi oke gbajare oyin dandan naa ni agbudo je anfani to wa ninu ijoba tiwantiwa
1: se ti ma ti bale sile ethiopia fun ipade laarin ile nigeria ati ethiopia leka oronje ati eto ilera to yekoro
0: to aitete fele kebo si e ko mo je kare ni to mo banike mo pita ti fun lede lori owo osu tan fun awon osise ajo inec bo le se lo egbo lowuro toni
1: fun ti eto idibo odun 2027 eyoruko awon ti oruko won o si lako sile nu egbe oselu won kuro nu awon oludije ilegbimo asofin lo ro ajo ileto idibo ile wa be
0: be ye ba se lo na lagbodo se ma so ko re ilegbimo asofin agba eleye mo atunse deba ojo ti won se apero to ni se lori eto abo ile yi kilo fa egbo lowuro toni
1: ijoba apopo iko ti won gbe kale lati se wadi isele ipopoda awon afurasi owo kusa metadi ni ogoji ti nbere fun ose meji kun ose ti won fun won lati le firi wadi ohun se to ma fi yoranti
0: to okuta inu omire ko mama pe orun patita o de lowuro toni eto yin eto wa eto
1: atupale iroyin
0: sorry kalin diamond ti po 7 nilu ilorin ni pele kwara lodo ti yin bo le se npe awon kan koko ajimuni won gbeke sosoro won garun se lowuro toni awon elomiran ogun eje na ni won gbo sa sibi won ba fi lo lowuro toni se wa ri aburo mi omidan Shagun precious
1: wa ba ti sa gbo awon aburo ile ise yi
0: aburo
1: ma ton rare
0: be ro ka re won gbo be won fi lo won owuro toni nile ibadan amola lafure ati abulawedu ero ogun feni ogun bani ni kan bi ago mejo owuro koja iseju

0: e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atopale royin ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle okwara omida eto n tesiwaju den kasiwaju odo temi ye omida nkan buruku ma ni ki majesi toju awon obi re rorun kodro leader amefele ayama ungweje to wa lara awon tun wa oko baalu omologun to ja wale ni agbegbe igbokoda ni ipinle ondo ni ojo aje won fi de mule wipe o si yawo ni ose meji seyin ninu abuja kisele to waye ma ungweje oni o se igbeyawo pelu iro re flight letona damilola adekunle ni ojo kokan deni ogun osu kesan ro ta waye ege bi won se fi kede re atodo awon to mo nipa igbeyawo ohun ege bo se fi de mule oni oju itakun idore facebook olugbe ohun ma iguaje oni owa lati ilu umaya ni ipinle abia ni bayi to si nge ilu abuja kolon sanu remdan punch ni lowuro to ni
1: ajo omogun oju ofurufu orilede nigeria ti se be se agbe jade oruko awon ti won se be dugbadi isele ijamba oko oju ofurufu to sele ni igbokoda iyen nipile ondo ni ojo aje won ni oko oju ofurufu awon lo ni number idamo now ATR42 eleyi ti won wa je ko di mimo wi pe awon osise inu oko ju ofurufu ohun marun ati awon ero inu oko ju ofurufu ohun bi ogun ni won be ninu oko ju ofurufu na ti won si nbo lati ile Benin si ipinle Eko won je ko di mimo pe ajo mogun oju ofurufu je ko di mimo pe ko si enikeni to wa laye ni ngbati awon de ojoko ti isele yi ti sele won ni nigbati awon osise mogun ti won bere si ni se awari ojoko ti o ti sele yi lati wo boya awon le re emi eniyan kan donla won wa jo di mimo pe agbejade oruko awon osise inu oko ju ofurufu ohun ni won ti daruko squadron leader MI Abure oni ohun je captain inu oko na bakan na ni won tun daruko leader AP man Akueje won ni ohun na je olunlowo pilot inu oko ohun bakan na ni won daruko flight lieutenant IS Bako won ni ohun na je orun lowo awako ati officer Abubakar ti won do je technician nu oko ju ofurufu na to fi mo Oguru HC ti ohun na je technician nu oko na won ni ati awon ero nu oko na miran iroyin ni won fi lede lati patent to je agbonso fun ajo mogo ju ofurufu here commander and himen ojademe anyway we dey to trust ni we yan wa la re
0: to
1: ni
0: to omidan je ngba bata lese iwe iroyin wi pe a gbo ofin jo yawo di kamole gbadi ye commissioner fun le se olopale ye ka ti pinle anambra cp unana oji ama ti kowe ranse si dpo ile se olopa ti 33 police station li no nisa ati dsp kan ipe kan salaye bi afurasi kan tonojo odana se pora nigba to mo wa si akolo won bakana oni cp oji ana ti pase ipe loju ese oni kan bere igbese lati pe won fi eya ge inspector olopa kan to lowo ninu isele ohun ninu foran kan to gbina ya omo fesun lede pe afurasi adegunjale ohun ti won mu wa si le se olopa 33 station ohun oni won mo ni mo omidan Nigerian Tribune lo wuro to ni
1: kumi afurasi apaniyan kan eni odun 50 years iyen Bethlehem Uwanlia ni won ni o se be jade laye ni ile giga ti ipinle Bayelsa to nbe nilu Yenogun won ni arakunrin yi ni ko fe be lemi ninu mo ti o se be ti o subulule ni waju ile ejo lojo isegun to se be jade laye Uwanlia ni won ni o duro de idajo re lori awon esun to ni se pelu ile di apopo wu iwa odaran bi ijinigbe ati iwa esun isekupo eniyan meta ni agbegbe Calabar community won je ko di mimo wi pe okun yi ni o nje je lowo pelu arakunrin eni odun meji le ni ogbon Gideon Atama ati Clement Over won ni awon eni won yi ni won fi esun kan nipa isele iku awon eniyan meta kan joba ibile Yenogun iyen ni ipile Bayelsa Daily Post ni wewe to share la ro
0: to
1: ni
0: to omina je ka lo si abala keji eto yin eto wa eto atopare abala la metaralele kan si akinyin pe eku ikale la

0: oh, e ka mo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala kejire abala
1: lameta
0: labala lameta ojo wa tale ona ni ajo wo gege bi se wa loworo to ajo aloni won ti wa ni kale ka to pe won wole ka to fin pe o sale le ase nu alejo wa mi ara le oni se pe o je iwo ida mi person ni lorin abi awa tokun mejeji lori eto yi o je iwoye eyan ara le ati lameto awojo a lo to ani kale lameta awojo wa awon na ni comrade ablazi zin o motor show mege la ta awojo won pe fun ijoko awon mekunu awon ni ajo wo loworo oto ni comrade kin pe kojumo
2: zatayo e ku se olohun ni jo reyin o mi dan wo kin
1: e kojumo
2: se da mo lo ni jo ni gbara le na aku gbogbo gba olohun ni jo suwa ko ni re wa
0: ami
2: e seun
0: ah eje ki a lo si abala keji etun comrade apabio to je arelegbimo asofin agba ile yi fun lede wipe ijoba ti wa ntiwa ogudo je anfani fun awon omo ile yi papa julo lori oro isejoba wipe ogudo je nkan to no oto sugbon la fe ro oto yi ogudo ni akoyawo o soro yi ni ipade kan to ile tanzania sugbon nkan so pe ta ba wo nkan ta olose lu so ati nkan ti won se o takora won
2: okay
0: o je le fo to wa nle yi
2: ibi ti ti soro won na da pe ta ba foju wo n ti won so n ti won se o takora won se fact yin sa establish e she ti get n ta wa gba so ni pe ijo ti were ba ti mo pe tin se won o da won ni ko ni rin woja hoho kala ba ti wa mo fact yi te so pe n ta so ati ti won se ojo ra won yi they were we stressing ourselves in doku fun wa ni pe kawa bra fe correct e ni pe le wa fe address mi nisin e jo mi mo mekunu abi be ko ni e je pe to ba la wa farada ju to ba de ni mekunu le yan ke se ni ti oro nje nikan ni je mekunu fa se pe iran ibi te ri yan orisirisi iran ibi se we baba president mo ra ma tinubu le ni se ti won je ni problem won but at least awon asin kini kan pa won le bi se e get e n ti wa mu ke bi o pa yan orin kin o si se n ti yan o je bo ni se le se lara n ti apa bi o so yi transparency kin ya ti prepare kan kale cheget ah ki de da ki o wa do lori laye ni omidan iba fa e ba se pari we po to en ne moto but effect you fit atara kan mi cheget because e me ti so understand ibo ni se le gbe ti o ka o fi ni je problem e o so pe trust o ka bi ora bi meta o ni trust e ba nka atawon kan to fi
0: ku o ni kanako awon ojoba
2: ehn o wa lo ya ki democracy o fun ara ilu ni reti ko je ki e bi o le ro njeje she ti understand ki awon e bi kan le ma ri ola pelu igboya that's kokan yan le bale you know in seeing what is coming ahead of them but today won to so kale yi so ri be ke se pe democracy ni kan ni trust je currency fun o omidan eyin obirin le understand kini ma nbi fe trust in ife na se ti understand en te ba gbagbo e le fe ti ba pe ke se pe boya democracy nikan aye itself because if fellow of idali aye no gba edeni aye be ko ni na ki wa lo gbe fe duro igbagbo ni so ke se pe de mo ke ri e ma ja ara le kan mo mo limit la ka iwa sin ba fe ka kan mo gbo abi ko kan mo fe ma fi ye wa lasan in to dun mi no oro yen ju ni pe ti mo so kini kan mo tayo ti yan ba wa nu ya ta wa yi ti kankan ti o se nsele ta ta wa mi o ba je ka won atin ben ta won pe tin ben bi o da se understand pa ma yo ni mo se n gbo mi ibi lo ti so lesin ke se po so ni nigeria o awojo agbaye lo ti kini in lo ti so en to ga se wa ba si ni ka ni ka ni akoyawo agboko fun o iwo driver ke ma wa wa nso o wa ni oko ni dada a se ba wa nigeria ati gbogbo to fi control moto wa eyin ni joba ifi ma nso pe ka ma se ri awa ara ilu okan ju ara wa lawa ta jara le awa na ni ti wa o to po but wa to po yen e po ti won so ni won lo mo buruku die nbe lowo e omo to je mo buruku die nbe lowo re ninu die won lati boya ma nsun ta boya ma nlogun loro ti o da e ma won wa bu to po yen omo ti ba wa nwu be won ni die nbe lowo re pupo nbe lowo obi to bi kini pupo yen caution control e gbo mi ko bi wa discipline ko pe to ma ba gbe ba daddy mi nbo gbogbo wa bu mero yo se kini yo si jule ninu mewa te yo kan won to bi ju but daddy gbe yo kan yen o important ka won lori o set part ta wa so kini ta ma follow awon tin be lo ibo na gbogbo na ko lo won yo mo lo afifa but ofin wa so fese be bi pe won ni misbehave gan awon lo ba si ma nso won ta ba de lu onu awon ma fowo si bi owo gbe awon ma ntele ofin won egbo mi pe ta ba de lu ti wa nbi won to ko se pe won se ma yi pada so eyin olori eyin na mi te tun wa dun eh apa bi ofun ra won nisin awon alamoju to ofin wa na ni abi o ti je ba won so ka na so ofin ki won kan pa ni iko akoyawo
0: ah ibi ti be fe lo gan na ni ka wo ba e so lo kan le kan yi pe awon to ba mo o ye kan je ka won ti o mo kan mo nkan se kan se le Nigeria nkan so pe awon ara ilu nkan ta fe amo
2: ben
0: sugbon nkan ta fe fe ati wa se kale re ani se fun ape o to ba adibo be ijoba rere ta fe ijoba rere aguro na dai lati fun ijoba rere na
2: ben
0: to lo gan ni pe se awon ara ilu se tan lati dibo fun eni to je ki ijoba rere yo fun wa fun apere e ta le fun ijoba rere ani bo lowo re ijoba rere ko ni lo tale ko ta moto ko ta ile ise ko fe dije se ara le sa setan lati ri pe ijoba rere ta npo ngbe fun yi a le dibo fun en ti yo fun wa e ke dibo re yi mu comrade leyin a opo aje yi a fi si a woro mera le le kan si a akin pe a eku ikale
1: Yo Weekend Cross State Chapter present Anakazo 5.0 Dark Dominion Benny Olorun da wa lati ma bi si re si ibile se ikawo ati lati ma joba lori gbogbo on to da Anakazo 5.0 oh yeah there is a

0: 88.7.
1: A ma ba yin so nipa koko kan ti gbogbo wa ti agba wi pe o se pataki sugbon ta kin saba fiye si titi ti isore re yo fi bere oju wa ati bi a se nse itoju re ni ayajo World Sight Day ayajo oju lagbaye a ma ran ti wi pe oju je okan lara awon eya re pataki kan a ma nlo lati fi kawe a ma lati fi woko a ma lati fi sise a ma you know a ma lati fi ri awon eniyan lati fi se opolopo nkan ti o se pataki lojojumo sugbon unje amo bi a se nse itoju oju wa bi se glass ti eyan kan lo nje awa na le fi soju bi anti mi e fun mi glass yin glass aburo mi mo lo yalla eleyi ti awon dokita ti fowo ba iyan recommended tabi eleyi ti won o ti fowo ba ta ma fi sako se gbogbo isoro oju ni eni to ba ni gbodo lo ma mo lese kese e mo ko be eyan ba ni malaria yo ah iba ti de me eyan ba to ba nse gbonse yo ni ah mo ti ni kini kan nje ti isoro oju se be la se ma mo lese kese kini awa ni awon ami ti a gbodo ko bi ara si to ba ni se pelu oju wa awon mo wa nko unje o sese ki omode na ko ni isoro oju loni a ma sala gbogbo awon kan wonyi fun wa latodo awon akose mose nipa isetoju oju e kabo sori eto e ba wa dasi lekan si agbon ti e ka eti le re pelu mi dola yinka ajani ajibade ajo ma sibe ki ma ki awon alejo mi lo be eto la ro toni e mo pe meji loju meji na lawon alejo mi na oju otun ati oju otun osoju osi lodo temi nbi latodo sister wa e ba wa ki awon arale
2: e seun eyin ara ile oruko temi ni dokita yemisi ogiyeme
1: ogiyeme
2: ogiyeme
1: edoni yemisi la edoni abi
2: be ni
1: aha ogiyeme tori njo ba gboroko on lekan si sir e ba mi kan ara ile sir
3: e ka ro eyin ara ile ten be wa oruko temi ni dokita yusuf ademola
1: awon ti anti ale yin tin aje la koko ka ma fi akoko wa ka ma fi yen ojo thursday keji ni gbogbo osu kewa ni a ma nse ayajo mimo riri oju wa ta mo si world sight

0: that problem to ba tin to 40 a di pe ko ni le kan kan to ba we to ba sunmo to ba sunmo so awon iyen o nwaye tori ojo ori ni omode na o sese ko omode ko ma riran gere ko ma ni lo glasses so ki se gbogbo eyan ta ba yewu la gbodo so fun pe boya gbogbo won ni o ni lo glasses o sese then awon kan mi na to le waye as a result of lifestyle ise si eyan gege be se soro phone nsin eyan to ba nteju mo phone gba mi to wo phone gbogbo gba awon problem mi na le ma yeri sita tori pe o nwo phone gbogbo gba tabeni to nlo computer gbogbo gba na ehn bo awon yen a le ka won si arun oju pato to ba inu oju je soye yin ehn they are just problems to nwaye tori lifestyle so awon yen nkan kekeke ni won awon amo awon nkan to le fa visual impairment abi to le din riro pupo ehn awon yen tun yato so awon yen tori awon yen gan ni focus in what side dey ejen so apere ma so lede oyinbo ma wa gbianju lati ma salaye en yoruba ikini o ni refractive error yen on la ma fi glasses abi igo on la ma fi ntoju and refractive error yen o pe si ona bi meta a le pe ni short sightedness a le pe ni long sightedness abi astigmatism so awon kan ta ma saba fi glasses ta ma fi correct ni to de le fa idinku si bi eyan se nriran o de le waye lara omode o le waye na ni agbalagba so ko ni nkan se pelu ojo ori ko da omo ton se bi gan won le bi pelu refractive error ti mo nsalaye iyen kini mi mo se ki ma mu so ikeji o ni cataract cataract yen ehn o wopo pupo iyen na o le waye pelu ojo ori pupo e gan ojo ori lo ma nfa teyan ba tin to 60 naturally lens to wa ni oju ko ni mole gere bo se ri mo ojo ori lo le fa yen iyen ko si ona abayoju pe to ba ti to asiko ati yo cataract yen ise abe ni won ma fi yo iyen tumo si pe eyan le ni cataract ko si le ma rin kaakiri ko si le ma riran die die ehn to ba wa buru to stage kan a wa ni o ti to yo o eloyo iyen ikeji iketa o la npe ni macular degeneration yen o na ojo ori lo ma nsaba fa ehn so to ba ti to ibi kan wa ninu oju leyin oju lohun ki n so nta le ri nta ta ma npe macular so to ba ti ya boya pe lojo ori o se se ko bere just like the name suggests degeneration yen mi pe ohun ko jafafa bi tateyin wa mo so to ba ti di pe yan ni macular degeneration iyen ko gbo ise abe o ogun ati awon nkan mi ehn o la ma fi toju e then macular degeneration na o tun le waye na o le fowo so wo po pelu awon arun mi iyen mi pe teyan mi ba ni awon arun mi lara o sese na ko tun le fa awon problem mi na ninu oju abi ko je ki eyan ko tete ni awon problem oju miran iyen be ikerin ohun la npe ni diabetic retinopathy oruko yen kan to bi lasan ni nkan kekere na ni diabetic mi npe awon to ba ni ito sugar ohun lo ma ni retinopathy mi npe o ma ohun affect retina o eyin oju kin ko so ni ona to ma fi ye wa dada so eyan to ba ti ni ito sugar pepepe ti o de fiye si abi ti o ri dokita abi ti won o toju e dada to o sese ki riran e ko bere si wale die die and ki se gege mo se so ki se gbogbo e ni gole yanju so ele ti mo se daruko e bayi igole yanju e o ehn ohun to se koko ni pe eyan to ba ni to sugar ko lo ri dokita ti o to ntoju to sugar kan ba toju e amo awon changes o ti sele leyin oju ona mi na ma fi toju awon yin then ele to wa se bambamba baba gbogbo won pata o na ni glaucoma ehn mo pe ni baba tori pe o ma is a thief of sight ayokele pa oju so yeyin be ni o se se keyin omode le ni agbale ni omo ton se bi gan papa o na le ni glaucoma so o ngan ni baba won patapata o le ma farahan eyan to ni gan le ma mo o le ma fa pere han eni na le ma o le ma riran ko ma feel fine ehn igba ti ro eni be ba lo se ayewo oju igba yen leni na ma to mo pe o ni problem and idi e na la se wa laaro lati wa ta gbugbu waji ipe ati ma se ayewo oju o se koko eyan ti o ni problem gan rara e ri pe ayewo oju at least le kan lodun eyan to ba ni problem igba ti doctor yin ba ni ke ma wa si ile iwosan eyin na e ma wa to ma se so fun yin e se gan ni
1: gẹ́gẹ́ bí dr yemc ti ṣe ṣàlàyé yẹn lọ́rí kíni wí fún wa mo ṣe ń bọ̀ lọ́dọ̀ dr yemc lórí nǹkan tẹ̀ sọ tán yìí bó ṣe kí n lọ sọ̀rọ̀ dr yusuf wọ́n ti ṣàlàyé àwọn ìṣòro tó lè dé bá ojú fún wa wọ́n ti ṣàlàyé àwọn kan tá a tún glaucoma àbí ṣé mo gbé kan pé ìyẹn apanimáyan dànù ẹ jẹ́ kí wá wò báyìí ǹjẹ́ ilera oju won so kini kan nipa diabetes ipe diabetes le ko ba oju ti oju ba nduyan nje o ni awon signs teyan bodo ma focus si mo so le kan pe teyan ba ni malaria re ma gbona won ni boya malaria ti de ati fever ti bebe lo nje awon oju yi ije ki la won apere teyan ma ri lati fi mo yi pe o dabi pe oju mi ti yonu ti o fi gbale wo so lo akoko lẹ́ẹ̀kejì òun náà ni wípé àwọn nǹkan tí wọ́n kà sílẹ̀ yìí ta bá ní ká wòye eléyìí tó pọ̀ jùlọ nípínlẹ̀ kwara ìwọ lè tọ́ka sí.
2: Are you a young person looking to build skills and access new opportunities? The federal government has good news for you. The IDA Skills to Jobs program is offering free training to 50,000 young people across Nigeria. From data analytics and digital marketing to graphic design, animation, and many more, they will train you and give you access to real jobs in the digital and creative sectors. So if you're a young person, this opportunity is for you. Visit www.bit.ly/IDA Skills to Jobs to apply. Women and persons with disabilities are strongly encouraged to apply. And remember, the program is completely free. Hurry now before the deadline. IDICE, Investment in Digital and Creative Enterprises, supported by AFDB, AFD, ISDB,
3: and BOI.

0: lọlé òsàn ó ṣe pàtàkì ká kọkọ mọ pé bó lojú wa ṣe rí ta ba ti rin kan bi pe oju n pon eja ma tole wosan lo oju n se pin oju n romi o se pataki to ba se tin moju riro dani oju mi su ke mi kan ti igba doctor yemi si so lara nkan ti won mention ni cataract e pe lara won kan tawon yan ma so won ni oju mi su mi ri na dada ape cataract nu o ma moju su ni eyan ni ri na dada so toju ba tin royan oju n se pin oju n pon gbigba won kan won yi o n toka si fun wa pe asiko ti to eja lo le wosan eja lo sayewo oju wa nigba mi na dere fun awon omode omode o le so pe nkan ba n se mi loju so se pataki fun awon obi omode ki ma moju to ma okay te ba ra awon ma yin awon ma kekeke ti ma fe wo television tan wa sun ma di television lati yin kan ton wa nu television dada apere pe nkan so ma yan loju ni apere kan pe nkan so ma loju awon ton si jobi awon omode na e je ki won ma se akesi oju awon omo won toju ba da n ta n pe poju da ni pe koju ye boya o da wonu abo da sita awon pin won yi na apere pe e ja mo omode e ja mu lo si ile iwosan fun ayewo ni so nipa ibere keji pe ngugba awon aisan wonyi awon oloko maju emi sese dekunle kwara ni laarin odun kan laarin odun kan sa titi ri na awon kan to komaju na ni refractive error gege bi ma se dako awon kan to je pe glassin ni o je atunse foju ti mo si ma fi ri na dada ekeji nbe na ni cataract cataract si re o se pelu ojo ori ni o nlo pelu ojo ori ta ba ti awon eyan ti won tin pe bi 40 abi 50 abi 60 tan ba complain fun wa abi awon na ni complain pe oju awon su a gba won niyanju e lo si le wosan e lo sayewo e ke tan be won na ni ti won mention pari pe glaucoma glaucoma na won po arin laarin omode arin laarin agba glaucoma si re on ni won pe ni thief of sight into o ma ji oju mu ni eyin o si ni mo pe oju ohun tin lo kesi na pere gbogbo awon kan ta kakale yi o le ma yoju si yan to jeje pe glaucoma be ninu oju to tin moju lo fun yan tin o si ni mo pe oju ohun tin rele olo ma je ko ju te wa ko se kini ko rele ko wa gbadura nikan o agbodo lo se ayewo ni agbodo gbegbe se so glaucoma si re awon ko ni nkan pato ta le so pe ohun lo n ko si glaucoma ko ni nkan pato ta le toka si ama o n be ninu eje so se pataki awon ti won ba ni family ti won nebi ti won ni glaucoma won ka luku atoma atoma oma ka won na lo se ayewo glaucoma idi re ta wa na se nse lára àwọn kan tá a gbé kalẹ̀ léni world sight day láti fi ṣe ìrántí fáwọn èèyàn ẹ ṣàyẹwò ojú yín yàtọ̀ sí pé àwọn tí wọ́n ní ẹbí àbẹ́ ara tí wọ́n ní glaucoma gbogbo ẹnikẹ́ni tó jẹ́ tó wá láti ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ìyún áfíríkà tí wọ́n bá ti pé bí ọmọ ọdún 40 years ó ṣe pàtàkì fún kálukú náà ká lọ ṣe àyẹ̀wò glaucoma.
1: Eto bawada si inu lawa agbon ti eka eto ilera eje ka sare se bayi a n pada bo laipe to e ka bo pada sori eto bawada si agbon ti eka eto ilera mo ni awon alejo pataki niwaju mi laaro toni ti won je dokita oju iyen dokita Yemisi sari keji won ile pe dokita ati dr Yusuf ku kale ku wa laye lataaro eje ka wa pada si awujo wa lai the reality of our society agbogbo wa la feran fashion glasses mo ni fashion glasses ti o to bi 10 fakoma ayan ka ko lori sirisi and all that but opolopo ma lero pe ta ba ti do fashion glasses yi we have had to protect ojuwa from direct sunlight awon ko ma wo pe ti ba ti lo fashion glasses yi at least ti ba n te phone o ti protect me because mi o wo phone yen directly with my eyes mo ti lo fashion glasses Tomo baro ta ba ti lo fashion glasses a ma wo okay ati protect oju wa from the sun. Is fashion glasses show wa effective fun isetoju fun idabobo oju wa abi ka so pe a kon fashion na ni nje wa effective. Ah Dr. Emi se.
2: E se olutu. Fashion glasses o le wa effective.
1: Okay.
2: O le tun ma wa effective.
1: Okay.
2: Now, all depend leri ru fashion glasses tabara. To ba je fashion glasses to ni ability lati absorb UV ray orun.
1: Okay.
2: Se mo pa won kankan jade lara orun ti o da fun oju. Won la ma npe ni ultraviolet rays. So ki se ka ko ra igududu kan abi godudu ta ba ri leni we. Be ni. So ta ba ko ra igududu kan tori pe dudu, tori pe oju wa de fi ku la be orun. Ta ro pe boyo nda bo boju wa a le ma ha moju wa gan ju help e lo ade on the long run. So any fashion glasses tabara to ba je tori orun la se nra to ba je sunglasses agbudo ri pe o ni ability lati absorb ultraviolet rays of the sun. Ohun to wa fun ni.
1: Okay, mo ra go in 200 naira.
2: Ah, oko boju.
1: Oko boju. Me je sale so. Mo ti mu statement de kan. Mo ra go 200 naira oko boju. Awon a o chip mi kan mo ta tin ta ni wa mo le ka meta. Se tin gbo bayi. Oni abi asha lo mi kan yo ni o ra go 200 oni ko lalam. So de lo pe boyin. Lori eto bawada si agbo ti e ka eto le ra ise toju oju wa. Oun le tin gbo pe o se pataki o se koko tori oju na ni oba ara wa bi oju o ba si nbe gbogbo itoku olo ma so wa de tan wole ni lo fi je ka se toju oju wa nje yin ti e ti lo wo oju yin ri elomi o ti e lo wo ri ko mo ri ko ti kilo kan yo sa tin ri ran ko tin ri ro kedere o lasiko kan ti ori ma fo mi gan oju mi wa ma wa mi wiwiwi ngba ti mo de lewo san mo se test le mo se le mo se le mo se an ti e lo logo Hello, logo. In Joe Sheshe, but some of the logo, oh, come, oh, she shed. But into my favorite, in Joe Sheshe, can your man logo? Ki, oh, I took the cake, King Cotton Vitale, come my remo. Boya, I want you sure, Tom Cobo Junior, quoted lawyer, because it's a local author. In Joe Sheshe, keep glasses correct to you permanently. Can your one emoti your. Mi fe so pe mi sha ko wa ni eyan ti yo o ti fi segbe kan abi to ba ti nlo o ni lati ma lo lo gbon yin ni
2: lati down ibere yin o sese ko de tun sese.
1: Okay.
2: O sese in the sense that to ba je omode to ni low refractive error se mo ko mo daruko refractive error lekan to ba ni low refractive error tori pe omode si n grow.
1: Okay.
2: O sese bi gbogbo ara wa de se n grow na loju na se n grow.
1: Okay.
2: Oju on wu si in length o elongate in length. So tomode to ba se n grow anti error to ba ni to ba kere o sese to ba dagba die si ki oju yen ko form dada ko ma ni problem mo.
1: Okay.
2: Amo to ba wa je yan to ni very reasonable amount of refractive error. Ta le categorize boya medium or high refractive error iyen o sese o any be o ma live pelu e for life ni papa to any not to ba ti the adult already even from childhood in as much as to ba ti wa within that low to high refractive error ko si gba teni na oni nilo glasses ben.
1: Okay, so me don't want to go anywhere. Eh, I don't know what doctor is. Eh, doctor, in general, constant headache. Koje ishoroju. Opolopo, to bati ni. If you are women for me, omi, elomi. Elomi, and yeah, stress. In it. Unje ori fi fado re kore le jack where ishoroju.
0: Benny, ibe ete bere. Ikwe shi ori fi fo, so le jack where ishoroju. Benny, as in, benna si ko. Ngbati en ba to de lewosan pelu awon test ni o se wa ni o se afihan fun wa pe iso ori fifo yi latara isoro oju ni lapere won ti mention fun wa pe lara awon isoro to poju to wopo lawujo wa on na ni refractive error ninu refractive error a ni tan pe ni hyperopia ipe eyan oni into suma ko ni ri dada ama en to jina yo ma gbianju lati ma ri bo se se pe ohun na ni clear dada iyen peropian yen lara awon kan to ma fi lara awon sign e won na ni pe o le ma ko si headache ko ri ma fo yan be na ni won mention itan pe ni astigmatism iyun na o ma wa pelu ori fifo to ri ba nfo yan e ja gbianju to ba je po ori fifo gbogbo igba e ja lo le iwosan ape ayewo yo fi an to ba se pe oro nipa oju ni abi oro oju siko
1: oda doctor mi si injo sese ki a prevent eye problem inje is there a way lati fi prevent eye problem for example boya mo gbe won ki ma ba ni so oju rara ati rara nu gbe si aye mi e fun mi ngo ki ra ma lo and se yen ti ascertain pe okay mo ti bo ninu prevention of eye problem injo sese
2: se mo tori pe awon nkan to n cause eye problem o po.
1: Okay.
2: So ale male prevent entirely se mo ninu discussion wa ta ti nile ni ati daruko pe glaucoma o ma nwaye pelu family ni atojo ori so e mo ohun to nwaye pelu ojo ori be ti jeun to da be ti se gbogbo nkan to ye ke se to ba to time na o se se ko waye abe ni ton ba ni ni idile e o se se na ko papa ni na pelu pe pelu gbogbo awon kan to nse on his part or her part iyen ikini then prevention teyan le se could just be maybe for maybe just little prevention. For instance boya omo kekere ta ba ri pe o ma ngbe phone gbogbo gba o ma ma wo phone ko ni se meji ju ko ma gbe phone to ra won studies kan na ti show na pe too much of near work o le fa eye problem. So I le bomo wi ke je ka won mo ko ma se renta that's a form of prevention. Then environment no se mo pe there are some eye problems to le waye as a result of insecure environment bi eyan ti o ba subu ti nkan wa gba oju e abi ti nkan wo oju e aba won mo kekeke ton fi sharp instrument ton fi sere kon ki soju that kind of eye problem is coming by tori environment bi ton mo na wa. So aba won mo wa soro na pe kon ma fi nkan to le pa oju won lara kon ma fi sere. So those are other forms of prevention sa le se. Another one na ni pe ka ri pe a lo se ayewo oju nigba to ba ye tomo ba fe bere school o ye ko sayewo oju tori awa obi ba la se fe mo ko mo na riran ki n se tori pe o so fun wa po riran nikan o ye ka ri pe dokita na ye oju ewu lati fi han pe o riran. So about the age of 5 tomo ba fe bere ilewe o ye ka ri pe o lo se ayewo oju agbalagba na bo ti sayewo oju ri ton ni won ri nkankan to ba tin pe 40 na ri pe won na tun lo sayewo oju. So those are the little things that le play on our part lati ri pe a riran dada.
1: O da engineer Segun bo se ma nwo ra kora kole kankan o ni lo sayewo oju re o mo ni ke Babatunde iwo na lo sayewo oju o tin pe 40 lo bayi lori eto ba wa da si agbon ti eka eto ilera na la wa lori social media Dr. Yusuf a ma ri orisirisi e ma gi alubosa dada to ba ti tayin loju yo pa kokoro oju won tun ni ma fi e ma mu omi kini kan yo pa kokoro oju ije awon home remedy kokan wa ti o nsise fun ibusan oju bi
0: e seun fun ibere yin orisirisi nkan ni a ma ri lori social media ke bi ese mention la bala pe awon kan wo ni ale la le ma se nile ti o je ipe a fin se amojuto oro oju wa la awon kan ti ale ma ka ma je awon efo vegetables ka ma je won dada o na awon anfani ti won se fun oju ama nipa awon kan mi ti yan ma ri lo internet because o wopo e ri lo internet won le so pe awon ta omi kan awon ta ose kan aba won ta oro kan te ba fi soju nkan ni se yin loju abi te ba fi soju nton se yin yo lo gbugba won kan won yi to wo poju ninu e ironi iro ni opolopo awon kan to wa poju lori awon lori internet ta yin won yi so e je ka gbianju ta ba ri nkan beyen e ja to awon dokita wa lo e ja be lowo won mo ri nkan bayi mo ri nkan bayi nja anfani be nbe fun mi bi ti o ba nsafa ni nbe won je ki oye wa amo lara awon kan ta ti da ko yen bi carrot bi osan awon vegetables awon kan won yen won da fara won da foju na
1: oju wa so bi alubasa ko ta loju nko
0: Ah,
1: ko sukun ni. Omo ni ke baba ti jo ti gba. E je ma yin galu bo sa ko fo oju mi.
0: Ah, iwo ni je be.
1: O da lo mi ti fa da si na la wa baye. E je doctor mi si. Awa kan wa feran glasses. Ta ba wo the rate of using contact lens. O ti high bye. Nje contact lens yi nje lara isetoju oju lohun na wa. Jo wa effective.
2: Benny, contact lens are very effective in the management of some eye conditions. Okay. Yen ni pe kin se gbogbo arun oju na na le fi contact lens wo. Se mo pe won le fi sako orisirisi contact lens lo wa to loge wa. Then e to tu wa fun itoju oju o na tu wa. So e to wa fun itoju oju refractive error on la ma fin manage ehn se mo pe boya glasses na ni abi contact lens ko si e to le ki o arun oju ninu e ohun ti mo n salaye abi ohun to tumo si ni pe is not that pe te ba ti wo glasses yen fun bi odun melo kan e ni nilo glasses yen mo to baya so is not curing it is only managing it is a form of management so contact lens o dara o le toju oju in as much thing on bati had air pelu there are some things we call regimen awon kan ti o ye ka focus si nipa wiwo e ni the only orisirisi contact lenses non lo wa imi wa te pe ojojumo le ma kisi le de gbodo ma yo e gbodo fi sun imi wa te pe e le fi sun ehn amo to ba tu ya no e gbodo yo ke clean ni so thing on bati bọwọ fun awọn rules and regulation yin o ko ni si problem in most cases so o da
1: emi na lo contact lens nsin at least yo to ma sako lati je fun ide 2 in 1 egbe afi si apa won contact lens ma run ni ma lo gba yin
2: yen na da
1: awọ ise toju oju wa na ni koko fun wa bayi lati ri pe a n se toju oju wa a n sayewo oju wa ko ma digba ti isoro ba de ki a to ma sare kiri eh na ni awon dokita wa ni won tin salaye fun wa lataro ka ma dagbere lori eto die die ah doctor yemisi ba mi fun awon ara ile ni amoran e ba mi daruko yin le kan si ati ajo te n soju fun
2: all right oruko temi ni doctor yemisi ogiyeme emi ati enikeji mi leni a wa lati wa represent Nigerian Optometric Association Kwara State chapter
1: so awon doctor oju ni won pe ni optometric
2: be ni dokita oju o ni optometrist so mo fe ro awon gbogbo awon to wa nile ipe oju yin o se koko o si se pataki tori pe ni oju o n le se le rin kaakiri tori pe ni oju o n le se le ri awon omo yin ke ri gbogbo nkan to wa laye ka yin eyin omo na e feran oju yin tomode ba feran oju e ko ni fi nkan sere anyhow ni egbegbe oju e ohun to le pa oju e lara agbalagba to ba feran oju e a ri pe ohun na lo se ayewo oju nigba to ba ye awon lawmakers wa te ba feran oju yin te ba si feran oju ara ilu eyin na e ma se e make rules and laws to ma favor itoju oju eyin politicians wa na teyin na te ba ni fe oju te de ni fe oju tiyin ati taraalu e se gbogbo ohun to to ati ohun to ye lati ri pe gbogbo awon eyan won ri itoju oju o wa accessible o wa affordable so adura mi ni pe oju gbogbo wa yo ba wa kale o
1: ami o takasi dogo to ba ti 60 years
2: any
1: munikasi ma dogo ta ba ti pe 60
2: ah a se bere igbesi aye wa ni 60 ni lagbara olohun
1: abi doctor yi sun ba mi kan ara le ba mi suggest e soju fun ati awu amoro fun awon ton gbo wale
0: lekan si oruko mi ni Dr. Yusuf Timoje kan la yo omo gbe Nigeria Optometric Association eyi ti ipinle Kwara ni pari oro wa toni mo ro awon obi gbogbo wa patapata eja mojuto oro oju wa eja ni fe oju wa ke bi asiso ni ibere pe ayojo ojo world sight day akole ti wa todun isi ni love your eyes feran oju re lati feran oju wa eja ma se ayewo oju wa o keju e kan lodun awon omode na e je kan won na mojuto ara won gbogbo nkan ti ko ye ki won fi sere kan ma fi se ti ko ye ki won fi sere kan ma fi sere awon obi e ke eyin na e ko won mo yin e ko won lo si ile iwosan le ko kan lati se ayewo oju
1: apotake lowo egbe tori si isetoju oju e ka ti pele kwara fun bi won se won Dr. Yemisi ati Dr. Yusuf wa ti wa soju fun won ti won si salaye fun wa lori kini win be baba bere to yi to si ba wa pari ye ko won na ti di eye doctor bayi to gbogbo n to ye ko mo pata o da mi loju pe won ni e ti mo e ma wa je ka gbo lagbo so tinu e je ka se gbegbese boya bo se n gbo wa yi gan o le je apere fun wa fun wo na pe ah oju mi ma ti ni problem lo ye wo boya boya apere gan ni fun en bayi ko si gbegbese wi pe o ye oju e wo ki odun yi to pari eh ko ba le gbe oju to lalafia fi bere odun to nbo la se leduma re omidan olayinka ajani ajibade lo ko ti member gbe pe ola ti a mo si October 8th ohun ni World Sight Day eh la fin ki gbogbo awon dokita olusetoju oju wa ipe won ku ise takun takun fun bi won se setoju oju wa ton fe ki oju ore lede wa eh adupe lowo won ati gbadura ipe oju ti won na ko ni re lede won omidola yin ka janye ajibade loko temi o tun de ojo mi a ma wole si abala to kan le reto yi

0: by mocking his alleged victim.
1: Ma wale pada sori eto e ba wada se agbo ti e ka eto ilera abala ta wo ye ona ni abala awon apogun wa eleyi ti won ta ogun fun wa lawon igbere ko gbogbo ta wa ye abala won na lati wo ye ti mo ba se ma nse wi pe a mo koko oro eleyi ti o sumo wa ralu gbogbon gbon to si ye ka ni oye nipa re won ni dukiya ta le fun ra wa ohun na ni ilera to peye mo fe ra aso mo fe ra bata e lo biri awon ti won jade laye loni elomi ni bata tutun ti o ti wo le elomi laso tutun ti o ra ti o ti wo sugbon ti se be tolojo gba ije an fiye si ara wa bi iun ta n jeun ta n mu ogun ta n lo ohun ni ajo torin si pipogun ti won ta ogun fun wa lawon igbere ko wa gbogbo se jade sita bi pe awon ogun te ma wa n ra yi bawo le se ni agboye won si ni won fi n la wa loye mu tutun ni awon alejo lori eto laro toni e ba mi ki awon alisma
2: e karo o eyin ara ile oruko mi ni pharmacist Munirat Kikelomo Bello.
1: E se adupe e ba mi kan ara le sa.
3: E kan ara o. Oruko temi ni pharmacist Olaoluwa Olatunjun.
1: Ada e se adupe Omidola Yinka lemi je n temi hin ni pharmacist ninu. Onsuma Omidola Yinka. E kan ara ti mo ba ti se ma n se lori eto. Ilo ni a tun ma so nipa koko oro kan. Sise oyun ni ona ti ko bofin mu. Lohun ti a ma so loni ba se so pe ifeto somo bibi e ma je ka tora ka paro tora wa je pe lojumo kan olodun lo moye oyun to nwonu salanga ni ojumo kan nje bawo ni awon eyan se ngbe gba ti won fi nse oyun yi ni ona ti ko bo fun mi le ti awon pharmacist wa ti won ni street abortion ki la n pe ni street abortion ki lo tumo si gan ki lo mu ti awon eyan fi resolve si street abortion je ko so do pharmacist Munirat
2: e seun omidan ikan ti a n pe ni street abortion ohun na ni igbiyanju lati mu oyun ko wale iyen fun eni to loyun ko nse eni ti o loyun eni yen je o ma je pe eni to ti loyun to confirm pe ohun ti loyun bo ko fe oyun na so street abortion ni ilana ti awon eyan wa n gbe gba lati je ki oyun yen wale ti ko lo pelu ilana ti awon onimo ijinle nipa ilera ti won fowo si so teyan ba ti try lati terminate abortion in line ti o lo pelu medical approved expertise process oni oni
1: street abortion
2: yes
1: I think in wa lo sodo pharmacist wa keje pe tawon yan ba wa lo street abortion yi mo fo ibere kan tokan mi lo be ti mo san pa ara le o fe ma be pe ki la won kan tawon eyan lo lati fi se street abortion wa ta ba lo be ibi ta fe ko ya si o le ma ya be ke lo mi o tu di mu pe olosu beta ti mi na tin nurse tawon yo ti mo yi mo ti ri nkan ta e mi se lo si apa be yen e je wa lo bayi wi pe street abortion yi ta ba de ka wo kini awon ipa ti o ma n ko lara awon eyan
3: e se gan omidan se ri street abortion yi nkan ipa to n ko o po akoko ni pe teyan ba se di ona ti o to gege bi ati se so tele tele ikini o ma nja si iku ojiji
1: okay
3: ikini niye ikeji o le ja si wi pe eni to ba se gan ti o ku o le ma ro mo bimo iketa o le ni aisan eyi ti awon elegbo n pe ni infection to je pe o le ma ba lo owo to tu wa na sori aisan yi gan yun wa tu po ju nkan to ye ko na lo so mo ti la si ona meta o le ja si ku ojiji o le ja si pe ko le o le aromo o le ja si aisan ti o mo sin titi di ojo ku re
1: e je ka wa wo baye ta ba so nipa street abortion sise oyun lona ti ko bofin mu nje oyun sise kankan wa lona ti o bofin mu ki wa ni igbese ti awon osise pharmacist ma ngbe nigba teyan ba ni mo loyun sugbon ife ti won si toyin wa ipa wo le ma nko
2: e se o mo dupe olotu lakoko societal problem lo ma nfa street abortion ka ko wo pe ki lo nfa gan
1: okay
2: aitele moral ati bi ilana bi a se n gbegbe si aye
1: eto ati ilana
2: igbe aye awon kan be ma nfa street pregnancy unwanted pregnancy because unwanted pregnancy na lo ma fa ti eya bi ma wo pe ko n se street abortion now ninu ofin
1: okay
2: ilana wa teyan fi le se oyun
1: okay
2: and nkan to fi so ni pe ni ilana pelu nti iwe so nipa health health policy ki lo de le fa ti eyan fi le opt fun abortion ko nse wo lo ma opt fun abortion healthcare professional re bi medical doctor re ni o so yi pe ah kini ilewu fun emi re
1: okay
2: I need lati du emi depo pe ka fi oyun isile
1: in
2: to le fa ti a le fi ti abortion fi koko wa niyan so in the law of Nigeria it is illegal lati so pe o fe opt fun abortion but to ba je pe o mu o ti di okun emi eyan mu ni ilana pelu nti medical kini so eyan lati follow e so medical system lo ma so pe okay ilana ta ma gba lati be fi terminate ni lati fi du emi e so iyen wa
1: eje na so de pharmacist wa lokunrin ha won so wi pe ninu ofin le Nigeria ofin o faye gba kase oyun ti ko le ti o wa lalafia fun iya ati omo sugbon le to ba lewu lo fi gba opo ati yawo mi le ti ni nkan ti bimo sugbon ko wo pe mi fe lo so family planning sugbon la family planning mi ma nba opolopo le ri pe o ma ni changes to ba mu ba awon obirin amo won wa sere gele won wa gba ball o score oko wa ni ife yawo na ni a o fe nje ti won ba to yi wa pe to awo opo ati yawo yi ati ni won le sugbon le to waye a o fe ilana wo le yin pharmacist ma nbe
3: e se gan omidan gege bi ofin ko fi aye gba wa rara
1: okay
3: lati ba won so pe bayi bayi le se se nkan ti a ma nse gege bi a se ma pera ni community pharmacist itume ni pe a wa asuma wa raalu idi eyi ni pe a ma n ba won soro bo nkan ta ma pe ni counseling
1: okay
3: a ma counsel won di level ke wa fi mo pe okay kon gba ka mu e ti ba si le gba ka mu to fe ma lo wa ni ofun a ni pe ko lo le ilera ko lo gba iwe dokita wa amọ ke to ba de beyen na nkan ta so na ni o ba pade nbe nkan ta fi ma but ti wa ni pe ka cancel won kan je kan ri pe pe ni yo ba ofin ile Nigeria mu
1: okay pharmacist mo ni ma ona wa ni a fi le de yan la fi le de e ti so na won tele sugbon mo fe ke lo san lori e pe ona wo la fi le de na oyun ti a o fe lati le fi de na omo ta o tun fe a ri pe lori le da boye gboro to a se ma ri awon konda kankan ninu iresi ki wa ni ohun ti e le so fun awon obirin be ti won ni o lo mi gba wa bayi nsin o si n wo ba awon ife se kini e bayi ona to ma gbe gba lo n wa
2: idi ta fi wan bi na ni public enlightenment bi emi de se wa yi cap meta ni mo fe le so pe abi iborun meta mo fe le ni mo we
1: okay
2: mo je iya akoko mo je pharmacist eleto elese ilera elekeji mo je public enlightener lati enlighten ati lati fun wa ni itoni sona akoko ni pe the best way lati prevent unwanted pregnancy ohun ni abstinence akoko nu e yago fun abstinence ni pe e mo sunmo now ta ba wo li na ni ilana esin esin mejeji wa o so yege yege nipa yi pe ka ma sunmo sina sise that's fun awon mo to wa lona ni so emi na o se wa zin yen le ni pe la takra busi na e ma sunmo sina sise but at the same time kin wa pada si wi pe eleto lera ni mi mo ti kuro ni afa abi iya ti o fun omo ni moran te ba wa le mu ara duro e make sure pe e lo rubber idabobo
1: okay
2: te ba le lo rubber idabobo e se family planning anybody to ba ti above 18 o wa free lati access family planning to ba mo pe won o le mara duro ko si ese ninu ofin Nigeria ipe ki eyan o mo ni ajosepo but to ba fe ni make sure pe either o lo rubber dabobo abi o se family planning to ba ma se family planning na don't do it the street way e lo si either community pharmacy ti won mo nipa eto ifeto somo bibi abi awon eka hospitals wa even lati primary healthcare hospitals there facilities won ni department fun ifeto somo bibi because e kan le lo anyhow anything won koko sayewo lara yin lati mo boya se implant lo be lara mu ni abi ogun olojojumo abi wa sa fun eni moran lori eyi to le tele ka ma fi life wa ta fala ipe a fe mu to wu wa e je ka ton awon to ni imo lo
1: ba se wa nso yi e je nso do yin a ni awon pharmacist kan ti won se ngbeyin ta awon orisirisi ogun ti awago mo se sugba mo pe o ba ti lo eleyi eyo kan pe re ti to ko si bo se lagbara to yo wa ti o ta ba so pe awo mo la o mo to gun yen ba je boya ise to nse ka so pe ise ori fifo to ba je 1000 ni ogun yen fun ise ori fifo to se ko doctor ni o ko won le ni elomu 15000 wa lati ta to won mo te fe fi se te fi fe ra won o gbowo gobo en to na si mo ko kini fe se yo gbowo le yo ra in change ya wa fun pharmacist to ngbeyin ta awon ogun to lewu fun oyun ti won so pe to ba ti lo ogun yi yo se oyun yi
3: e se gan olosu gege bi ilana ise wa ijiya to lagbara lo wa nbe ton ba gba e mu pe won ta ogun ti o to fun abortion
1: okay
3: a ma pe ni kini kan ni license
1: okay
3: iwe sise ododun fun pharmacist pe to ba ti ni o le sise as pharmacist lodun
1: okay
3: awon association wa won le withdraw
1: okay
3: mi won gba we ase fun ori fun iodun die tabi elomi gan patapata ti oni le o ti sonu niyan gbogbo nkan to ti fi ojo aye re to ti fi kojo o fi owo e tori ogun 15000 gbe ye so o ti fi danu niyan so ijiya nla o wa fun iru eni to ba se iru eyi
1: o da lo eto na la wa teti mo pe awon pharmacist wa awon community pharmacist wa na ni won ma la wa loye lori eto yi lose meji lati sagbeyewo nje kilo ohun to nda awujo wa laamu ti won sin lati gbo agboye le lori ohun na ni ohun street abortion to ele to fa to wa ira tori unwanted pregnancy won si ti gba lamorin pe oyun to niyan to tin robo se ma se yen pharmacist mo ira ni ko file won ni o fi ogbo elaye lati se oyun bo ba wa mo pe bo ba ti se le itan emi ni o se family planning le lori pe mi ti se tan emi ka to ma lo fun won ni ora mo laarin iseju kan
2: laarin iseju kan mo fe so wi pe te ba se le ni te mu je e mo ro pe tun le se lola ke tun mu je because o se se ko je pe ibi te tin se gbianju to ti wo pe expert ni mi no pe mo ti se meji mo ti se meta o le ti ma ba organs je ninu ara because o ti lo lona ti o to mo ba se nlo odo o le sise o le bo sowo ko sise so aimoran mi ni pe e ma je ka fi owo ara wa sera wa e ma je ka para wa lapasaye ti o ba fa iku ni ese kese o le ma payan lo die e je ka sa fun ka ma terminate oyun ta ba ti ha ta ri pe amo kan ta fe se mo e je ka to awon onimo ilera lo a fun yin ni counseling ti o ba jo agbara wa lo a ri fa yin hospital e de ri solution nibe
1: je ki o so da e ba mi da ko nle kan si
3: ba mi pharmacist o la sun
1: lo ko mi e ba mi so fun arale amo ran latodo yin gege bi okunrin
3: e se gan gege bi okunrin emi o so wi pe oyun te se se ni o le fi yin sinu difficult situation sugbon te ba ti to difficult question e te lo si street way o le ja siku so an unintended pregnancy may be difficult but the street way solution can be disastrous
1: oda ohun na leti gbo ye won ni te ba mo pe e o fe ni oyun ka ma so pe oyun koyun bi ti ke wan di ultimate won ni ka yin na se kini ke dabubu ara yin lowo iru oyun koyun be a ni loyun koyun awon kan te celebrate ara won lori social media TikTok laipe ya ko won ti mo ko won ti bi mo ngba pe mo ati secondary school ko won ti se ohun oni ma wo mo nsin god knows e sugbon e je ka se ka dabubu ara wa oyun te si niyan e file olohun ni ohun ti o fi se adupelo pharmacist munira at pharmacist olatudun ise adupe omidola yinka ajani ajibadele mi nje otude ni ojo mi ojo re

Awale se olopa ipinle Cross River titẹ arakunrin Daniel Jackson eni ogbondun lori esun wi pe o ndu koko mo baba re o na o demi baba un legbodo afurasi ohun o na lowo te lojo Friday yin ojo jimo ojo keji osu kewa odun ta wa yi o nibi awon ise ile se olopa ikori bi won se fi kele ofin gbe nise ni omokunrin na ndu koko mo baba re pelu ibon o ti ota wa ninu re eleyi ti awon olopa ti won ke fi lakata re o yo ibon yi ti baba to si ni on o gbe mi baba ohun lojo kini osu kewa odun ta wa yi afurasi na lo ti wa ni panpe awon agbofiro bayi fasiti tansian to wa ni umuya nipinle anambra ni won tin kedun ipapoda eni to je giwa fasiti na ti won seyan sipo iye vice chancellor o di mo ipe leyin ojo meji ti won je iwe akoko ti won yan vice na sipo lo dagbere faye o fasiti ohun lojo bo ojo kini osu kewa odun ta wa yi ni won kede pe ni bayi yin awon ti di atungun be ni obe awon ti di atunse o pelu ba won seyan giwa tutun fun fasiti na lojo keta osu kewa si wa se ojo saturday ni won kede re o leyin wakati meji din ni adota ni won je ko di mo ipe giwa tutun ohun o ti dagbere faye o na ni won ni o dede mi ikeyin laarin oru to si gbabe dagbere faye jere gere mode moge ipe npeju la la fila ba tun koja ipe npeju yo di omo bi ise o si nkan gege bi mo se ma mu wa fun yin lososese ko si di meji ta fi ma nka awon iroyin si eti gbo yin ju ipe ko le sun wa ni gbere ipako ati ipe bi si enikan si ji sofin ka wa na o mo ji sofin be eleyi to ba ni se pelu oro idanileko ko le da wa leko eyi to ba ni se pelu isi ti ko le si wa leti eti wa oni di o aye oni fi oro wa se arikogbon lase idumare emi si yin toto Olubukola omo bori owo lo ko mi e ja pade lojo jimo lori eto egbeyewo

0: Eka bo pada iroyin ekan re ni amuwa se ti gbo yin lati kainda mode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesi waju ni ile okere ile France ti pase pe kan wa gbe awon ko giga ti pa ni le ona fun ose die latari ifonu atun lowo latowo awon akeko tun pe fun atunse ni eka eto eko awon sise olopa o wa kapo pelu awon to se ifonu ohun ifonu oluwon kan minu latari akunfaya rara ikeko aito awon oluko ati bile eko se di egere miti ni ile ohun ijoba ile France salaye pe awon eyan ti won to egberun lona adota le ni gbagbo pa ni ifonu na awon ile eko ti won to egberun meji oni won ti gbele kun won ti pa awon sise lopa ni tagu tagu sawon eyan ni ilu bi Strasbourg Lyon ati Rennes olotu joba ile France sabatan lokonu ti pase ipe ile eko kan ti pa ko si pase fun minister toro kan kan wa ona bayo ni opin osu kewa si ipe awon ton se ifeonu han sebe ni ile okere adari ologun ile Sudan Abdul Fattah Al-Burhan ti salaye pe ohun ni gbefe ayegba ifikun loku pelu iko to fi ara pe omo ologun rapid support force RSF o gaje pa omo ologun yoba sa koso gbogbo ile Sudan pada ofun lede latari ija to ti feju laarin igun mejeji won ja okun mi awon ara ilu mewa nigba ti ko RSF se ikolu si agbegbe iwo orun kodafa ni ile ohun bakana won ti le awon eyan ti won le ni egberun marun atawo kuro ni awon abole to wa ni ipinle Blue Nile ija lo tin waye laarin amo ologun ile Sudan ati iko RSF lati nkan bi odun meta seyin ogun ohun oni otile awon eyan ti won to milionu lona meta la kuro nile won labala iroyin ere daraya Karazare ni o ti gba iroyin ayo bi yo se wa ko pelu iko simipasa ni ojo eti pelu bi atamota se iko to sima se parade fun igbarade osime omo le Nigeria ndra ko mo awon oro re ni owuro toni lati se igbarade ni papa isere kemembosa metin okte ko to de pe onda igbarade se osime dede die ona mo lo pada ninu edije ohun ka re ko to yatan balogun iko agbabolu obinrin agba ojele ye Rashidat Ajibade amu ele chama kanadoze agbabolu lowo yin meche alosi ti dara ko mo awon oro won ni muba iko super falcons to wa ni ijebu ode bi won se wa ko pelu ile Comoros fun olympic 2028 agbabolu lowo are Jennifer Egejini agbabolu lowo waju Flashade Ejamilu si na ti dara ko mo buba ohun agbabolu bi comfort ehabo gift monday je omewa ati uchena kanu ni won reti to darapo mo iko ohun vacancy ni o ti bere igbaradi re ni bu ni papa sere otun ba depo dina to wa ni ilu ijebu ode to le kan si an koko na re to ba popole yi kegba jare lori bi arun ebola se wo ile kenya awon ojise olorun elesin islam ati won le ni ogorun kesinu bu kuma dije fun ipare odun to nbo obi fun won lede lori nkan to se kwa pointiro nile yi to ba di are ni odun to nbo lejo fagile ejo kan ti won pe latowo egbe selu pdp lori eto dibojoba bile to wa ye ni ipinle Kwara ni ilu kire ati so fun yin pe ile France ti pa ti le kun le kaga pa ni ile hun latari ife onu an akeko to na lowo la kotan aka fun yin pe si me parade so ka tazare mo se wa ko pelu iko sin pasa ni ojo eti 2049 oni won da ile German Democratic Republic ti won pe ni iwo orun Germany sile to eyi ni opin iroyin ohun Adeyemi Adewale lo tu iroyin taiwo Adeyemi lo tu toka se ti gboyin lekan si akin pe eko wo lenu se
1: tó ti fẹ́ jí èrò transformer wa o. Máa wo bí wọ́n ṣe jí èrò aṣàkálẹ̀ àwòrán lójú pópó náà nú o. Sì máa wo mo dé máa wọn ọmọkùnrin yẹn o. Àmọ́ kí n tẹ̀mí ṣe gbogbo ìjọba nífa. Kò tẹ́kọ̀ọ́ máa jí lọ jẹ́. Ayí jẹ́ ọmọ jí lọ.
2: Rò ó wò dáadáa o. Ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ pé dúkìá àjọba dúkìá rẹ ni owó orí tó ń sì ń san ni wọn sì fi tún gbogbo ohun tó bá bàjẹ́ ṣe lọ́nà kan tàbí èkejì ara wa náà là á sì ń kó bá ẹ jẹ́ àmú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àgbájọwọ́ là á fi sọ̀yà tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí.
3: Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tí ì gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin.

o tun masking gbe koje ko o tun ma ku yebe loso tun ni simply because mo tun ti ko kini onde ore to gbedu esha ile ise igbon safefa ikani kejidi ni adon o le owo meje diamond fm oni won pe le lo ni nbe na la wa ta kan mo le si ta tin da bi edun ta tin ro bi owe o bi ta wa ta kan mo le si o ta ko le yo pe ta sisi da jo gbogbo mo dupe lowo aba lorabi a ko de aye ase dorun gbin gbeneke aruwo ma se

ku oko wa oko yin sanso ni ke ma fi sowo si mi o awon oko kan be nbi to je pe hallelujah ko lo nsa nu ni edi ni oruko mi ni comrade adele eku se adele eku ni ko ye mi adele eku james ojo o se adele eku james ojo omo mi mo fe ki e ba mi ki michael olu che olugbade ni e dagbo e ja ma gbe kini gun daada october 10 lojo bi ti e adele ekun iyanu oluwa october 22 yen na lojo bi ti e o di meji lodo ti won niyan lodo comrade adele ekun adele ekun james woni ka ma ka won mo won mejeji michael te mo iyanu oluwa happy birthday to you iyanu oluwa michael o ya lori aye yin baba gba ope daddy yin lo ni ka ma ki yin o awon ma lalu barika yi salu barika nu aye michael ojo kewa on lojo bi ti iyanu oluwa ojo keji le logun ni birthday in advance to you all. I celebrate you. Eyin te ma fi ateranse sowo loju opo WhatsApp o. Mo ti je ko di mimo fun en tara yin je ni. Ile ka. Ibi abani e ba wa gbe si nbe le gbe si simple instruction. Be ba ti tele so pe po. Atala.

0: Abedu Extra. Diamond 88.7 FM to take a man lay lorry. Oh, no, let's see, bro. Anita lo luko. Tabanso, we call luko, talo luko. Oh, luko, we'll let you find a jump at 10 Ben Lewi. I ain't sure your joke, boy, and left our mom see, I want pop see me. I got to Gano Silla saying, Kadati Wama, come up at that, Bamo. 0913-655-6952. 0913-655-6952. Tani oluko ta la le pe loluko. Oluko wo le feran ju ngba te wa nle wi, won le ma gbo yin loni bayi. Ninu wa si tun dun pe ah. Nitori pe awon igba kan be to ye pe a ma so wi pe eh ere oluko o dorun. E je ki won je lataye na. Ki lo sele? Wa lo n te ye ba jele ye ma se kiri lo ma gbe fly. Eyo in wo ni to wa nbe. Hello somebody. Hello somebody. Ah, tale le aye, tale ni. To si nfi ileise wa lowo laaro. Ah, o so wa aro na. Ilo sele. 0913655-6952. Bi n ba ti na lo somebody, omo ya mi da ti e mo ni o jeje ni o. Eh eh, jeje la ladura. Hello somebody.
1: That's
0: your boy. Oya ba mi, gbogun yin sir.
1: Gbogun
0: na sa jori. E jo wa ka so baba mi. Ami a se oplo.
1: Awon eyan to ba to yan sona.
0: Eyan to ba to yan sona.
1: Kaye yo ko le fi da. O ni oluko wa. Ba ba be da to do bi wa gogo, o do bi wa ni. Ni ti ya ti bere di odo awon oluko.
0: La to do awon obi wa.
1: O ko feran julo. Ni o ni ti sabla ya ti je obirin ni.
0: Kí ló kọ wọn?
1: Sunday ni ànọ́kọ́ náà bí Monday.
0: Kí lẹ pé?
1: Mo débi kó pé wọ́n fẹ́ mi. Ó gbọ́ mi wá dé. Olùwàfẹ́ wá bá ìyá mi.
0: Ṣúgà já.
1: Olùwàfẹ́ ó fẹ́ mi lọ́pọ̀lọpọ̀.
0: Ọdún wo ni? Ẹ skool wo ni?
1: Ìwọ ló mọ̀. Èyí ó wọ á wí.
0: Ṣúgà ti já bàbá. Ẹ bọ́lẹ̀. Ẹ fara balẹ̀ kẹ bọ́lẹ̀. I want to be in a new one, school one. I tell you, Limo. Abby. What about boy now? What do you want? Ah, my lady. God, I did it. Hello, somebody.
2: Oh, Damo.
0: That's Emma.
2: That's Emma.
0: Ati le lo luko ti bere. E da ku ma mi e ja mark oruko yin, ki lo ko yin e ja mark register.
2: O, ma mi ko la latofa.
0: Latofa, okay. E jeun.
2: Ati palace lofa.
0: Okay, ile lo ati le lo luko ti bere.
2: Ati le ni.
0: O bi eyan. O bi eyan.
2: Iya ati baba lo luko.
0: Lo luko.
2: Kato wa dele we to a ma si ko e a to to alo mo olorun ka gan lo ni oluko agba patapata eyin lo wa kan obi o to wa kan oluko gangan ni lewe
0: ni lewe oluko wo le feran ju ngba te wa ni lewe
2: oluko tin ko ma ni math ni
0: o mathematics e se se se ran ti o ko won sha
2: omo lorin Sule wa agbe pa ni Mr. Oladimeji.
0: Mr. Oladimeji.
2: Ah, ma boyen ti wa laaye
0: boyo. School wo ni ngba yen?
2: Ah, in fact oyin ba oyin ni.
0: Oyin.
2: Oyin local government ni pe.
0: Ni pe.
2: Ni pe.
0: Sugar ja, sugar ja.
2: Sugar
0: ja. E se ranti $1.
2: 72. Ah, $1.
0: 72. Ah. Sugar o ti lo fafa, o lo fara we.
2: Se ngba ta ma ni sifa se. Awa la clinic 7 ba
0: yen. 72. Ah, sugar ja, sugar ja. Bi won je wa si laye mo gan. Bi won awon go sese ki won ma gbo bayi.
2: Won ma gbo.
0: Sugar ja, so go po. Atala, atala, atala ba yen. Eyan tu we ni to wa nbe. Hello somebody.
3: That's Emma.
0: O la ko ni da ba mama mi.
3: Mama
0: gaga ni ye. E sun go ni ma.
3: O ti ta mi.
0: Ami ate yin na.
3: Aye o ma da ni.
0: Ami ase Olorun.
3: Gbo ni da ma de ni to fo mo.
0: Ami wa mi ami.
3: Ati to ba de wa ni da mu.
0: Ami elo. Elo. Elo. Elo. Ah, sugar ti ja. network ti sorry mo gana o ti sorry mo giri o ti run bi aso apere hello somebody
4: hello
0: hello somebody
4: that your man baba oni kokore
0: lati gbodo fu e seun bo ni gbodo fu
4: roso ko gege won ni amaki gege bi oluko ti bero be latori iya ati baba
0: baba
4: awon oluko akoko elekeje ni gbegbu awa ta kawe pupo yi ise ta ko oluko temi ni pe saularem won be ni amayo ti won tamoto
0: awon
4: ni oluko temi ti won fi se mi lowo ti mo ti dupe lowo doni
0: lodun woru
4: odun pe die o ti won mu mi debe ni odun 1990
0: eh sugar ti ja
4: ni won si to me mo si dupe lo won loni won ri mi to olorun ni ko jeyan gbogbo eti ti nbo wa olorun je ka omo wo jeyan o
0: amen
4: awa lo jeyan le se yin o ni daru o
0: se
4: won ri baba to dale se yin kale oro baba na o ni daru o
0: amen o
4: baba yo ma lo sofe ni ile ise yoku na oni jona o
0: ami esogun
4: ni baba oni koko re lati godo funu
0: esogun ni ati sami adura asi gbe to re mi e je nfun awon boys ni jeun ti won ka won na je ka won je mo kodun ki won ehn awon yan be lojo opo yi e je ki awon boys ki won mi le na okay e je ki meni na hello somebody
5: that your mama dunu
0: o ko yin bo e ti pe
5: the lovely mother, mommy is quite a talori.
0: What a lori, mama, a young one, ma.
5: Oh, Nida, mo.
0: I'm here to you now.
5: I see the gas home.
0: Egbe.
5: Egbe.
0: Sugar, ja. Sugar, ja.
5: Mama, don't know.
0: Mommy.
5: Tole.
0: Eh, talori.
5: Why not? Okule eko wa.
0: Ile eko, okay.
5: Ben, len yon la for long.
0: Len yon long, ma for long.
5: Eba, ko singa kama.
0: Olukọ wo le wa fẹran ju ngba te be lewe
5: Olukọ to ko mi ni eti
0: eti
5: npa ma subo ti le ranse mo so don't pay
0: ilera loro
5: eba ni ko royin we ko ma wa to re
0: eh

0: bi ti mo mama ma kede kede gbe se mi de o mba wa la pede a wa la fo o awa la la na le gbolo yi o eyi ta gbe se awade ka bi si eledumare oba eh mo de na niyan Olorun ti o je ki yuhu ko paju e lo lori papa fun wa iye o ngba wa lowo awa re ni finish eloya se yeye ni ko je ki disadvantage ko paju advantage lo ta ni ninu aye ko je ki negative ko paju positive lo lori awon kankan eleyi ta ri ninu aye ni ti da dupe Olorun iwo na lamoyin iwo labo fogo fun Olorun mo mi na debi ise mi loni elebe ku le ku dede akoko yi e ti mo mi bi ere bi awada aha Olorun bipi wa on gas ni o je ki bipi wo ja wale bipi wa o wale yanya o jo wale bo ti wu ko mo e mo ti won pe bipi temi ni e back pocket owo npo lapo wa ni rape yin back pocket owo npo ni back pocket wa ni ko ja wale ni je bipi temi eh ka be si Olorun Modelo ni opa ibi ti olatire waju oguri opa ibi ti ri alaka fayere jalogo international prince to balati fabla mo koyenge oku papa kwa fire na kana kagbare lo kana kana yes olo lo le mimi yawo mi lo ni body awon mo lo ni property mo de bi se meje ngba pa bi wole mo de niyan lebe ku kale ku le o
1: osupa ti dode o a bai rawo

se mi na ni e ti mo mi yes ke bi mo de se de bi se mi lori eto ta pe lalele bare arena korea ko ya ibi ni damode 2.7 fm ni lo ti lorin de shanaro esa ko bare are fu wo soro pede pede pede soro soro jake jadu agbaye ba bo wo te ko takara bi eni pe oni yonu ni mo ti wa jawe gbe mo dara su ko mo jawe abafi mo dara su lele e mi ti wa gumu gagalo lo mo daro mo okunrin aha fi lasa ko mo ro bi agbode mo de ina oni jo lori go abato ni san ni sengere yes ke olohun o onjo ni kago ko mo kanu bi mo se wa de loni emi ati egu ale ra mo pe to ba ni si ati kuro atakara le bayi na ni tori sale yes ke mo de niye ai sirele ijokule lo fi pa e lalaro ijoko mo se se ilu ma ro lo la so ijoko to lo ti o lo pelu pele pele o lo tun mo labu labu re dani yes ke mo de na ni e mo de ba wo gbe o dada gboro o wa rojo woru ogboro da gboro si asia ope bi ti mo ba yin la be asin le e wa le abe jade ba nsa o si abinu fofo gigi o si ara re bale yes ke ogboro ni bale o mata yo o mo de loni bi ise mi elebe ku le ku dede akoko ye ku kale oro ti wa tajo mu so loni oro to ni se pelu ipolowo oja ni ipolowo oja agbumowo ni yoruba pe ejo mo pe ko so to dabi ke yo polowo oja re ariwo ko soja on gangan ni won lo nke o ti wa mu ki wa torun kejo mule o ti be omi mule o ti borun mule bi egbe so bo ba ti de shop re bayi run ni sa o ti e ti ronu ni ti e won lo ti ronu pe abi kan mi wa nbe ni aba won ra abi won ti fo boja re won ti fo boja re ni abi okuta ni won gbe sori oja re ni mo dara re la mu ore so ti de ipolowo oja wo ka wa de ipolowo oja wo aha ko dabi ka tona hun abi ka se lona tuto iyen fun won to ti de wo to ti ri work won ni won mi ko work for me ko work bi as awon lebo njo ti gbiyanju wa gbiyanju da mode fm o ma kan pe lo bi kan sa aha ko le rin ayo na ni o bi ipolowo oja bi o ba wa se be bi o ba da ni to si gbo we yo ba gbo pe ipolowo oja gan la gomo wo o ni ra won le ise lala ti won polowo atawon le ise mi to lati odun gbon ti won se tun po das ko yi won polowo njija won polowo memo won o ni re ka ma polowo ti won ba ta gene won ta owo lo nse ise wo gan ni si owo re to nse eyi to fe mi won le eyi to bu ose won le yi o ma to ni shop re eyi to bu e pe shop re kiri yi to awure melewu kan eyan to ba wo tore oni ko bo ko lo rin ra mi ikan na ni wo loja lo rin ra mi lo ba tan o ti won ta leni kan feran ladugbo re yi sugbon tori pe ko mo po nta o tori re wo ko lo awon oja nla nla lati lo rin ra o tun nawo oko lo ani ko de ipolowo oja wo ipolowo oja gumo oluwo ni ejo ma pe o le polowo ewebe ata ala alubosa ogi iru akara ti mai to fi mekuru ti won ta ni ko fi je eyan laye lai se pe o sare aye abi jowo enikeni o wo pe ipolowo oja yi o le wulo fun owa polowo oja re ipolowo oja le yan fi je eyan ninu aye fe ni to ba dama won to ba ja si oda ka beta bo mechanic iru oko ti won se yo le so je kale ko tun se awon yo do omo awon omo bi o wa boko won baba je won ma ngbe le ko ni wo gbe labuja obi o gbe lo si abroad won ni a le ri mechanic ti o tun se nigeria owo si ni o wa mi o wa won o le tun se sugbon tori po opolowo oja yi o do omo wa polowo oja re ipolowo oja lagomo wo ipolowo oja nile yoruba ara agbe kale lati jo njo ni ipolowo oja le yoruba to ba ri awon eyan ti won kiri oja ladugbo mo gbo aha orisisi ipolowo o logide eh kene kan ere kureje ko era karemu ko ese kene ke ese kene ka ori siri si ni polowo to ma gbo sugbon wo na wa aye tinu jara bi bi ajere ko soja to le polowo afele ti o ba bo fe mu oda wa ipolowo jara gumo wo o nje bi iwo na lo ri dawo loni
yi to sun ni sobu re yi to ge mo sun sobu mo wa polowo aja bo ba fe polowo mo si leya mo soko mo se ro pe mo si leya mo seju zero mo bo wa da monday 10.7 fm lilo ti lorin am be ni re wole de aha eni ti o ba re wole de o to nkan ni new yudi road bo ba de be on so po fe lo da monday fm won gbe de be polowo aja re ipolowo aja ni mu ki ojo mo ta wara wara ipolowo aja gangan la gumowo ma pe ipolowo aja wo ewi ta ti seyin le to si seyin bo lo ti polowo ilo won gba lowo re se se po fo so fo fo jona won kan gbo lowo re won polowo re ma se polowo re gan iyan melo ni ngbo ah ma binu boro yen ba ndo tin ju obi ina o e mo pe mi o lasire gbo ipolowo re ja ewi ta yo ti gbo ta yo ti damo ta yo ti ja lo nte pe o in ta ba gbo bi won ja lo nte ni wa polowo aja re o de ri yanu olohun ipolowo aja lagumo wo bi mo se nbabo o eje npapa bi wole ti gbon kankan lori oro ipolowo aja re la nbabo pe o polowo aja re eh gbogbo aja to ta yi to ni ota eh in to da mara re to ge won ya le kini kan won ya le kini kan mo wa polowo aja jaye mo to nta baye ba ti mo to nta o ba pari wo gan o gbadun aye ara re Ola ti re waju ogun ni opo ibi ti mo de bayin lale yule kan si eje npapa bi wole hun ti de ah kabisi olohun

0: je we lo wa bi e ku ro le o ko yin bi le tin pe a o
1: hello isike lati lu gbe ti lo pe
0: okay lati gbe ti oloye mo yin
1: be ni
0: oya a ngbe yin baba
1: owe to lo pelu re ni bojuri enu adake
0: bojuru ni enu adake lo we to lo pelu re lati lu gbe ti
2: oda ati mo nta fe mo na oro yin eh e se adupe o ka won tell me also
0: Hello, e ti me nbe.
3: Alaafia fun yin.
0: Alaafia fe yin na e kuro le o ko yin o.
3: Godun lalaje orin.
0: Ba godun yin. O ya owo lo lo pelu sele yi.
3: Boju ba ti enu adake.
0: Elomi ti so yin eyin so mi.
3: A ki so se gbadun pe ti mo mo ni
0: e. Eh eh o ye ke mo mi. E sa mo yen ni kan. Eh isin le.
3: Mo boju meta. Eyo wa wudi o.
0: Eh toluwa ni ani o se o da. Ami.
3: Oko.
0: Ami Olorun lokan bi wale yo bale bi titulo tulu. Ka bi se lo. Ona eje se baye ti gbo nkan kan o lori etu lawa.

0: hello koyin bo le tin pe kuro le o
1: oh e kuro le sa o
0: e kuro le ma o koyin o
1: titi la yo ni lati tayin
0: o ya owo ilo lo pelu tate egbon pelu sele to sele un
1: ari te ni eleni ni ya ba kadi ya ba ta bo se mo le
0: eh kele le ta fi paro o
1: Oh,
0: oh, lo so
1: fo
0: fo na la ti o te lo ri. Pe kilo na wa lo leyin time o kilo na wa lo. Mo mo pada fun yin. Ari tene leni wi. A ba pa di bo ti e mo le. O da e je yo da yin e tun gbo ni si wa UDS. Mo gbadun we mo gbadun we.

0: ẹwẹ lo wa nbi e kuro le oko yin eh e tun mu ba lo re fi atanfani ati mu eh o si omi kin gba pe yin o eh kabisi olohun
1: hello e ti wa be oko yin o
0: hello eropo ni imi ko eropo loju opo ni ewo ere bi lo tun ti wole e je we ni to wa bi e lo ko yin pele ati pe wa o
2: hello
0: e kuro le oko yin o
2: Ahmed animo ta on lati ta mo
0: to omo te ni ronu na le ngbo oya eyin na pa we to ba isele yen mu
2: fala na ran ti e tare ni la ran
0: fala na gbo ti e ni o ki se ran ti e fala na gbo ti e tare ni la ngbo adupe ori yawo la lord re lago kaabo ago kan sago kaabo ru sago meji fe lo lu ni hotel o wa ni o fe lo ri so fun landlord re nile alone line lo lo re ba mu won na mo le won ni o le ni o mo lo ti bo ni wo o le ni o owo lo ba isele yin e je we ni ka bi meji si e lo ko ibule tin pe a o
2: e ko na
0: e kuro le o ko yin
2: e bu eto
0: olorun ni se to
2: ka
0: ba se dada re ni I'm going to go to the house. Hello.
3: E kuro
0: le o ko yin o.
3: E kuro le o.
0: Adupo o ko yin o.
3: Lo soro.
0: Ya Ghana.
3: Ba ni papa.
0: To. Oro le gbo yin o.
3: Ah, nile Yoruba pe mi se mo gbo. Won ni asin to ni kamodurun ni.
0: Asin to ni kamodurun.
3: Aha. Mo mo po ohun ti e gaju ti keti
0: alo. O mo po ohun ti e gaju ti kamodurun lo. Eh, ya Ghana, e ti pe Nigeria, e ti gbo Yoruba gan. Ala e ti pe le yo ba. Ara je we nikan si. Abi e je we lo wa mi. O ko yin mo le tin pe o.
4: Eh do e ga se pe to.
0: E se adupe o.
4: Oruko mi la ka lesa le asa.
0: Okay, lati sale asa ngbo yin baba.
4: Ogufo gbegba ejo pe lo mo.
0: Olofofo gbegba enu ope lo mo ni Yoruba nwi.
4: Eke ide.
0: Hmm. Enu ope lo enu pe thank you na ni o so mo ko ni eh awon yan ti gbowe awon yan ti gbowe awon yan ti gbowe won po lowo oja ti wa ni leka ipo lowo oja mo lo sodo alejo mi suwa ke to lo sodo e ka ipo lowo oja e je we nikan lo si hello o ko yin o hello o ko yin
5: kola o ni lati kilanko
0: o ya an gbo yin baba
5: o ba o ko yo ti gi tin be loju eno ko ba le rino yo e ti gbo loju omo eni keji
0: ah so we na nu abaro bible eyin na gbe yin e pa nkan le ti e pa owe you kill goat you kill fowl you kill a gorilla you don't kill proverb but you kill something eyin na pa nkan kan e je npo lowo eja mo mo
6: HBM Nigeria PLC, formerly Lafarge, is inviting ambitious entrepreneurs with growth mindset to join its distributor network.
7: With 250 million naira working capital, 500 square meter warehouse, access to 520 or 40 ton trucks, you can partner with one of the top 10 most capitalized companies on the Nigerian exchange with over 1 trillion naira in annual revenue.
6: Become an HBM distributor today. Call 0913 901-3242. 0913 969-3510 and 0916-863-2019. Visit www.hbmngplc.com or HBM Nigeria on LinkedIn and on Instagram at HBM Nigeria PLC. Successful candidates will go through our Business Development Academy.
8: HBM Nigeria, formerly
6: Lafarge. HBM Beyond Buildings.
9: Ota to fe se party oran nitori ke won da gogo ki musicia won to bere
0: e je lodo alejo mi tarataba be kuro le ku dede akoko e ba kawo yan kan gbo yin nu le o
10: to e se gbogbo ara le a ki yin be ku se oni e si kwa taro
0: awon na ndan
10: oruko mi ni oluwa teyan labode pupo la lati diamond amusement park
0: baba awon eto wo lo won ni diamond amusement park lo ta wa yi e ja ka won ra le o mo
10: e se lotu eto swimming training ta nse agbe ati pari summer
0: okay
10: e ta se ninu summer ta pa si fa omo lewe sugbon nigba ti summer ti lewe ti resume pada ba ton ti pada sile kan ati wa nse ta won agbalagba fun agbalagba to fe mo iwe
0: awon agbalagba to fe mo iwe do we
10: be nisa
0: to fe ku e ku e
10: to fe ku e ko ba si iwe odo ti won lo lowo lowo bayi
0: kabisi
10: olo eke ti wa dabi re ni pe ati wa nse discount lori arcade wa lowo bayi pe arcade wa nibi ti game virtual reality game ti mo so fun yin
0: be ni
10: eyi ti boxing to wa nbe eyan to to gba highest last ni month
0: to gba eseyan to wa re wo to wa re wo ada
10: owe 6000
0: oh oh
10: lati gba titi disin ati eyan ti o break e awa to any credit to ba le gba to break record yen o
0: to wa re na wo to le gba eta to ju ba lo
10: to ju ba to ju 6000 lo ebu tu wa fun
0: eh
10: ben sir
0: bo se wa lo apa benu
10: lowo bayi ko to wa na arcade ni lowo bayi
0: baba e lo lowo wole ora wo awon kan wa da awon sere data boys abi data girls la pe won si gboro won ni e ma ba won je ma so pe ibai won gba wole o ibai na gba elo ni owo wole awon
10: ti wole diamond amusement park 500 na pe rin
0: 500 e gbe e gbe tanera apo kokan meji ati mori marun kan mori marun lona marun
10: lona marun
0: 50 lona mewa bo se wa nu
10: bo se wa ko yi pada sa
0: kabisi olohun baba ni e ma nbo lati wonu ole bo ba wole so lawon ti office re lo fi abi osi abi yo tun ma sanwo to ba wonu ile
10: e se oloti o na won abala bi ton ti le fi sere lo fe bi mewa lo wa nbe
0: lawon kan sere osi bi mewa
10: da moda mo se pa
0: 500
10: mo ni ko bi mewa ti mo le fi sere
0: lo ba pari
10: mo ti so lore to le amuye gba pe basketball amuye don ta basketball amuye don gba basketball
0: e mean ah
10: ofe ni basketball da moda mo se pa
0: kabi so lo
10: football ofe field tu wa o mini field tu wa
0: benefit to wa
10: beni sir ofe ni football da moda mo se pa swing wa ofe lo bade ati fo moda ati fa gbelagba ani siso ani os merry go round ani mini rock gbo mo won dariko ofe ni sir
0: ah
10: pe mo wo da moda pelu 500 naira mo ni nkan bi mewa ti ma fi ri lofe
0: e dakun e ba mi ko salaye ago melo lo si torelo mi yo kan wa latago ago bi ago kan oru o le joko yo ni a se won tun si na ni a ro pe 25 hours ni won se ni ago melo le nsi lati monday to monday sunday to monday
10: lati ojo monday ojo aje titi di ojo friday ago mewa aro la nsi
0: okay
10: asi close la ago meje ale
0: okay
10: monday to friday
0: monday to friday
10: no. ojo saturday asi la ago mewa a close la ago mejo okay. afi wakati kan gba kokun pe ka tun le gba na awato lo je weekend to wa di jo sunday asi la ago mokan labo laughter service pe okay awa to lo church atan to la salatu atan to fe simi sile ago mokan labo da ago mejo ale ajo wa ni lojo sunday so ojojumo ni diamond abuso ba kin si
0: baba beyan ba nbo ehn elomi o fe wa yelo na fe wa taja ya oni woroboy bi mo se soro nipa ipolo oja loni elomi ni o da je mi na lo re ipolo oja mi ni amuse diamond amuse park ni kan iwa ni eyin ni beyan ba ipolo oja so lawon igbese ilana ti o tele abi yo kan dede wa yo si gboja re le yo si ma taja na ni
10: e se olotu ilana wa ti won tele pe mo fi wa taja ni diamond amuse park e ti kokko gbudo wa ri wa amorufe nkan te fe ta saaju ojo te fe wa taja amorufe nkan te fe ta boya nkan to aye ta faye gba ndamu da se park ni o abi ta faye gba tori gbogbo ilu lofin to to govern to ndari
0: da lo le selu
10: be ni sir so ana won nkan ta gba ka won eyan ta nu agba la wa tori ru fe ba se je pe awa a je park to to to gbaruge
0: iwo mo lo abi bayi iwo mo lo abi
10: iwo mo lo abi
0: ah
10: be ni sir
0: so awon yen te ko nipa ba se gbegbe si ayo mo lo abi lawo jo
10: mo lo abi lawo jo igbesa yi derun so agboro mo ru fe nkan te fe ta de awa mo boya aye wa abi ko si aye fun so te ba ti pa e ti mo ele na tu ye ka awon to fe se birthday pe mo fe se birthday ni o mo fe se brother shower ni e kon le de mo ko nje abi keke abi ni ti mo lati le lati jo ba wa na jo so ye po pe a fe wa se ru fe nkan bayi na agbala wa to ati na won to nse ru fe awon nkan bayi lowo ti ogun ni lapa
0: pe ajo so ye po gboro wa
10: lo ti gboro wa so e kon le de mo ko nje bo lati la bi keke wa ne fe gbe wole si diamond abi ah ni faye gba ofin diamond abi se pa ko faye gba beni sa
0: o da iru awon iyawo la nreti iru awon iyawo la fe ni diamond abi se pa ati pe kile yen le gbe wole kini o le gbe wole
10: e se loti gbogbo fe awon ta nreti na awon to fe na alafia bo eni to wa je oni panle oni jagidi jagun
0: damule da
10: be ni sir tori anawon agbofiro
0: awon fori fogo
10: atawon ti o woso anawon private bouncers lori sirisi so ibigbe alafia ni damuda muse park so fa won to ba like jagidi jagan awon fori for go fenu ja fe a faye gba ran fe awon be
0: ora pe won ni ora pe won ni o ti si fenu ja awu awon so kenu
10: awon so kenu
0: awon gbego kan ri
10: ati go green ati go white orisirisi
0: so ni orisirisi
10: gu a faye gba nu damo
0: to sa ko ba fun omo ni
10: abala wa abala to ngba omo lu abini to ngbe iwo omo lu abi laruge ni
0: to eyin opolopo o fe wa wo wo pe ibi toro wa de do yi awon na fe ni ibere ta won fe bere pe awon fe ko awon eyan wa fun anse birthday avese conference avese wa avese yin
10: avese excursion fa won lewe
0: excursion fa won lewe bi lewe se tun wole yi se oni number ton le pin yin si ta ba fe bere opolopo olaye ta wole menu ba tori akoko wa
10: ben so lotu won le pe wa sori
0: 0802662 7771 3152 5 2 0802662 7771 3152 5 2 ni number ta le pin se ka ma pe lati silabi eyin to dagu mejo ale oda ajo wa ni sa e ma pe lati e ba da ko ibe se ile kan si oruko mi ni olu ati yan labo di popola pelu ro fe olorun mi ni alabojuto diamond amuse park ni lorin ebi ma be pe ba pe le yin tun ko ba pe bi ago mesan ago
10: mewa awon oku ata awon ayan
0: ofe awon lawo yen te ago ko ruwa yen ma npe me lago ko ra ko
10: meje ru gbami ti o ba gbe ba yen sun
0: e ma lo emi o le gbe e ma lawo ayan ati ko gbe o da ona le ti gbo yen e je se kini kemi na ma gbe body temi ko lori eto ta pe dare le ba re ran kore akoya ibi fun ti role to ni ola ti re waju ogun ni opa ibi ti le meje alaka fe yin re je alugo international president omo lati fa bola mo ko yen gan ko papa fire na kana ka gbare lo kana kana titi ose tin ba bi gba mi ta tun pare lori eto ta pe lade le bare are na kore akoya ibi bo lojo lodo tiyin ko ni baje o e ja se kini e ma yi ko me o bi mo so le kan ipolowo oja lagun mo wo iwo na wa polowo oja re ni diamond 8.7 fm ni lo ti lorin je ka yan mo ton ta je ka ja si re won si te won si be won si ja won si je ki won te pepe kale fun won ka won lo mo bo se ma polowo re eh mama dera re manu degun mago lo iwo na wa polowo oja re o ewo elo sire la go cash mo lede ti gbo se gba le lede gala le buwa lede doma o to de gba lede and letter afuni ya lede fulan se ju lede ta usaro fa lede france ah ha goodbye lede le bo dabo lede ti wan ti wo pa ebi ti le mi ya eje ngbe body

0: adupe fọlọrun ba mi alawura bi baba tin be ti o ma be to ni pa kapa lagbara lori nto da le wi le se
1: adupe
0: o le se le wi olohun eledua oga agba baba agba gbengbe bi oke oga lolohun
1: olohun
0: ni adupe tori pe tin se wo ku koja ope ni
1: ope lasimo
0: a mo wa adupe ngbogbo wa nitori nkan kan ko leyin olohun atun fo olohun
1: olohun lo tun kan
0: leyin olohun olohun na tun ni
1: wa lo tun ku
0: olohun a wa adupe fun ba se to je pe bi o si ba se kin ba la wa ola
1: lawo ori nkan kan lawo
0: baba to ba tun ti ya to ma da gan gba si ni
1: ami ami
0: ta won mo toju ti yin lo
1: ami o
0: e je ki mami na
1: mami dada
0: to de a mami ni tutu oju fun baba wa
1: abi awon ni re ju
0: adupe o mama eh de di yambo mi
1: ami
0: eh si ni na gaweru yin
1: ami
0: e ja wa ki awon ga wa bi to ti bere ati bi to de ogbon ima ti oye
1: baba wa
0: tolorun gbe wo yin bi agbada sorry o fe ma ka sense olorun
1: baba oye depo
0: se olorun mo je o le ka tan wa
1: oya
0: mo dake eh
1: ogbon
0: so ngbo so ngbo owo ebiji olorun mo je o le ka tan
1: ako bi wa
0: so awe emi ti mo pe o nbinu awon kan
1: ero
0: awon to nbinu mo mo bo ni
1: o da ti che mo baba si
0: mo agbo oni ran ti o ko won
1: aya ni ke
0: o yo ko sin to ke mi
1: o mo de bo lu de
0: ah so bi ori wa o gbodo mi o fe bribe mi
1: le si na mike
0: eh ta ko si wala
1: I get it on road diamond
0: so ngbo bayi gbogbo eyi ti oda ko yun
1: mo ti daruko re
0: ota yin ni won em ba yo sote be ba mo a re o ja gbe sapa pe bi o won de bi to ti be ati bi to de o si wa mura yo ma ka se so lo
1: etc
0: e mbi olorun ni je ni mba nbe lara awon to e ko pe to ba fi etc so ko mi e do de oloju ona nbe oni
1: awon ni se be
0: adupe olorun ati gbogbo awon ti gbo wa ni bi kibi te lanfani ati mo gbo ikan ni bi ta wa yi papa julo ko tu mekunu eji te fi gbo wa oni dibukata owo te fi nte soju e ko ni baje o the law
2: yes sir
0: thank you very much
1: thank you sir
0: ya bandile
1: o nje alaji
0: mi o ni oba n fi yo si sa mi o ti so mi o ni ko fi si
1: okay until you draw sir
0: eh thank you
1: thank you
0: e wo ti e se e mo so fun bi mo ilu ti mo ti
1: lebu wa ka ro ti mo ya ka ro lo ti mo ibu
0: wa ya bandele
1: mo nje alaji
0: thank you
1: thank you
0: eh eh dure bolu di thank
1: you
0: adupe bolu
1: adupe
0: eh ri nije ajo alalu an pada nbo ai mo ara ni o Olorun wa wo kude kude aye wa
1: o
0: to wa da wa si dojo ni
1: o na la la
0: ba la si o ti ro ti le ti gbe mo
1: eh
0: wa ri a si nbe laye be laye laye wa
1: adupe o
0: nje a sa ro n fayo leyin ope ni
1: ope ope
0: leyin ope atun fope
1: sonu da si emi wa
0: atun dupe o Olorun eledua eh ri ope wa po baba wa ni a ma ka eleyi ta ba ranti hun ko ma da yugba ta mo ri ni ope biji
1: ka kuku so pe
0: adupe o o si bayi adupe o o si bayi ta ba wa ranti yoku
1: abi
0: a mo ri nu fun gbogbo ope t'olorun gbogbo ore t'olorun se nu aye wa adupe o ti ti se saaju ti won se lo koda eleyi ti won tun se nu aye wa
1: ti se ba nlo leni sin ka to sun
0: adupe re
1: adupe o
0: eh baba ke mo ri te po ko okunrin na ti to ri wo suku ti
1: I'm a little bit of a girl.
0: So mi ko tun gbo mi
1: emi o so mu
0: e ma so ro lo baba
3: e seun baba odupe oju ni oruko re kain de loruko re sugbon ala anaje oruko re oju la mo npe
0: e ma so ro e ma so ro
3: ni jejo ti awa bi bayi te ni o ye ki npe mo dele mo ke si number re nigba ti mo pe ko gbe mo tun pe o wa gbe number mo ni so mo pe won ni ka pade ni court mekunu ni diamond radio o wa ni won so fun oni ya o so nkankan
1: iro lo si pa
3: monitor ko buru won ti wa ran mi si o bayi o mi didi eyan won ran phone
1: abi o
3: won ti gbe mi didi bi oni
1: se o didi elemi ni
3: o de ti pe o bayi
1: pelu waya
3: pelu ogo olorun ni oyojo mejo won ni ka pade ni kotu mekunu ni diamond radio o wa lo ngbo sa nigba to di laaro yi mo pe lekini lekeji kin le ran leti pe so o gbagbe ipe la go merin si merin abo ka pade ko gbe ko sugbon igba ta de lenu igba ta de bi ta fi phone mi pe nkan mi ore mi loku to nko ko je bo se je gbogbo omo Nigeria
0: ewa hello

0: ekene enje wulo owo ye nlo
1: ngbo
0: ngbo oda e man ti osele
1: yes sir
0: baba
1: yes sir
0: a ri pe mo so ni jo ti se nje ejo na ni
1: ejejo ni sir
0: ti mo ni be yan ba beru olohun
1: yes sir
0: lo to ko se ni to ye kin yo gbangbo a gbe ni loju ko se ni to ye ko je
2: ojo mo nu abi
0: ngbe aba tun wa pe yan le yan olohun se ka ni wa gin test debate inu abi bo ni o wa bi di o si wo mi se wa gin test gbagboro inu olohun ni to wa je pe eni to wa gbe wo olohun wo won ni won tun wa koju si gbaja alaliku wa se mi ti lo le lodo ti wa nu
1: yes sir
0: alaliku wa owo yi na awon ko won je gba banko fun lagbaja ni
2: o si wa de si so je
0: abi e tun roro wo baun ke se po un lo je ko se po un gangan lo fe san owo yi
1: be ni sir
0: gba ba wa ko fun lagbaja
1: iwa ko se ni ti o mu mi ni
0: e wa ni afisuku se ri awon eda mi nbe laye baba ba na won la wa beru olohun o ama wa eni ti o beru olohun be lowo won e gbo baba ba won aru ku won beru olohun
2: abi
0: ti won ba ko yen fun si oni soku bo wo yen wa nbe o ba ipo ku na lo fi se nto to sa ko to ko ja yere tori asiko gba to lo lu to lohun ko le na 10,000 lo moto alo atabo
2: ko ti pe ngba ko ti won
0: ko wa so fun eru ogo ebidi do la won ore ti se banki pe to ogo jire o ba se sapo kokan
2: tutu yo si pon yen yen dada
0: e ba gbe lu adamode ko le ti na be wa ti o fi ki koja nti eje won para pe lo mo ba ni Tios wo si je keke ni ran re ngba ti o ba ina mewa ni ogogun da wiva won ki won para pe lo mo ba omo lolo omo ni won fi lu adamaki sugbon to be sibe to be ai beru olohun na ni kawe
2: be ni
0: atun wa so ni je ijo lori eto oju so pe en ka kan so fun
2: irosin be ni
0: se be ati gbo se be ni ka kan so fun
1: be ni
0: ngbe yin alara pa wa so fun ko
1: ko gbogbe se
0: wa le so pe en si pe
1: be ni
0: to ba johun ni won je ni ru owo yen ti won san sa mo ko won ohun to laya to le se ru e te ba je ru e so le gba
2: koda
0: eyi de fi so pe eni ko ri kure lona bi kan yi yo be popo mu de bi sare iya ti iya baba ti fo wo soku e yo be so be
2: eni on to gbe lagbe da gan yo se pe fun loju ko roju
0: ba afi ka beru olohun e wa ri to wa mesa
1: yes sir
0: ah and it will test number I see
1: yes sir
0: you pe
1: yes sir
0: e so bi te wa fun
1: yes sir
0: e wa jo wa kan
1: o da sir
0: bo ba boju ba pon ra re le oju oza o
2: ti
0: o ko re ti deyin enani kaide oju reke
1: ben
0: o ko re ti deyin
1: ben sir
0: a de lo bo le ase to mo ro ti doro reke si wa I was sick. Baba Gaji, Baba Wa.
2: Inu reke oni baje.
0: Baba Wa ni reke ilu yin omo ni baje.
2: Mi o.
0: Awon tita di won ba nkan je ni. Abi
2: abi surface.
0: Alalikuwa. Gamasi. Anamade. Won so mo dada.
2: Abi.
0: Kini
2: ti e ti so meta on ti da.
0: Iwo na so ti won ti mo wi un.
2: To to na gbogbo e ti mo si.
0: To to nu. Di lo. Sa. Sa we are di lo ri le mi so.
1: Beni
0: ah. Kesi si Yoruba. Kesi Yoruba. O me yan ba ti ja ara wa o ti mo ti mo wi.
1: Beni.
0: Won e si se mo to da. Ko de lomi ele le ni ninu ilu yin sa. Sugbon nbo ti fi di gbalẹ to ti fa won gbalẹ. O sin ti opera re mo baba magaji bo ba ko ba wa committee en ta si

0: ni o so lori committee na nisin awon na o mo nbe
1: bezo
0: won ma be ba wa won mi te wa woro ko fi sada ti o je awon to ja fa lu o mo npa e e joko e fo lu imo e ma di de ma di kun o soro re ke ko awon yan mo kan ma se o kile awon wi
2: abi
0: baba wa odowo yin o e da kun tori tolohun oro yi toro fi ka wa ina ni ta wa fi nso oro re ke ka wa o
2: abi odu wa ni
0: o ka wa o na la fi nso be e da kun tori tolohun se en pa ti bebe nu oju ile ni se ati pe ile meji o bi ki ko lu e sare tin ti kini un ka lo
1: be
0: yi o be igbese to kan meji ni meta igbese un o ti se number ni kan si
1: yes sir
0: a mo wa ri ti enjo mejo
1: yes sir
0: baba ti wa ri igbese leke taluku
1: yes sir
0: o se dede wa o
2: o se dede
0: aha to e se un ga
1: e se mo dupe o
2: paso e se
1: olorun ti lisa se mo
0: e ku de paso
2: e se lasan
0: one test defeating
1: yes sir
0: e ra ku le ni olorun a mo bi o lagba mara what if you do that?
1: I'm your lord.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.

0: gaga bibi ti abade ari pe ti alagba pastor to wa ati fati won na
1: ebe
0: se meta na ko mo pe
1: ben
0: eleyi eni ta foro ni lowo won o se wadi won moju aje ko nso won fa wa labo
1: ben
0: bo ba tun wa lohun lagbara ju on to hun lo a tun ma ri ti won yin ni jomejo bo ba tun wa ni oju kan ti opawo to lo pawo abi o asi wa wele
1: oju to soro ni
0: o ba pe yun ba ni a je omo na omo ni ke sa pada da o si bayi pele wa bi ti pele ni kukuru ede titi pastor ni e o ti alagba kango akim idris ti nbe ni someli aru ni
1: amayo
0: se ni oni someli kukuran won se
1: bene
0: oro kan lati le satusi oro la fi n pe won to ama nbi oro dedu yi ama poro kan gbe to ro me gbe ni na la fi pe awon egbe onipa ko nipinle ko ara pe alaga akowe atome egbe kan Idris yena e wa mu lowo o wa pe ru pe boya bi mo ba de won foropa mu ni ah sa ni mo mu nsoju yin lo
1: abi awon oga re nti surround
0: fudi yi e ba wa pe hun na lowo e ja jo gbe kale ka jo so agun marun la ma ti soru e o ba da agun mefa abo sori eto 0913655 6952 ina ni number ti afin dasito diamond na la wa 88.7 FM ti nbe le lorin.
2: Hello
1: sir.
2: Mama e pastor.
1: Yes sir.
2: Mama eku se
1: adupe
2: olohun ni pe yin pa o
1: amen.
2: O ba nki alaji to de bolude ni.
0: O tun bo.
1: Awon yan down.
2: Ajin de ara o ma je o.
1: Amen. Ki lo ruko bo le tin pe.
2: Ori afefe la wa egbe oni pakole ni oro kango ni mo fe so.
0: To, e te so waju.
2: Kango si ni lo ni ra ra ra ra ra.
0: Wa si la moyo na bayi.
2: Ko si nbe, ko e si so me egbe oni pako kan tan lo rin. Come on, Lapeko at the Konitima Walagi.
0: Eh,
2: you say, oh, make the Kakani Lori. A little moon sorrow, or make betting ballot, Mimi. So, when the poro can go for that, you two are toying at the Niloni at Amayoka, Nino Bay,
0: eh?
2: So, on no Kokalana, Babala, no long back. Nigba ti oro kesi ede gbogbo awon to je lowo lo folopa ko lo edifu so ngba na oni kaluku si sawo e so koda inu egbe lo ti gbe awon si edi wa ko awon eyan
0: ah ohun to wa fe to wa gbe si edi to ku awon eyan yin nise
2: to wa de mi jo na boya si kini ka 1000 ni mo je ngba ohun kaluku ti do ohun kaluku lo sawo e ugba pepe ka ngo me egbe kan ati timbalori ni ati clank seller ni ki so me gbe kankan ni lorin awon ti won sin so na mo aro to ni so me di loko lowo and ni
0: amoyo
2: e o na mo pe kango so me gbe wa otito be ni mo gbe yin o omo dade pe awon te ko le yoju
0: yo mo da fun pupo yo da fun pupo baba
1: kuku sumo be
0: Manta waka le se fun wa sa.
2: Yes sir.
0: Baba pari eto yi a da ko awon number.
2: Okay.
0: Eleyi te ba wa ri mu nbe, nje e ba ti rategun re to koja.
2: Oda.
0: E wa jamu.
2: E ma wa lo ko kan be se wi.
0: Eh.
2: Ninu odun oda gugu mo pade e ni someli 11 le kan.
0: Oda.
2: So te ba ti awon number yen ma mu.
0: Oda. Oda.
1: Ba si tun ri number to nlo ni ti e ta ni reyan link pelu Eko na.
2: Ah, e sa ngba ti e ba ti number sita.
0: Amantaso.
2: I'm a dancer.
0: I say, Unga. Ojo, neti in Baba.
1: I say, Unga.
0: Àwọn àríwò yìí tá ń fẹ́nu a ní ẹgbẹ́ yín ò ní bàjẹ́ agbára ọlọ́run 09136556952 hello.
3: Big mommy, ẹkú ọ̀lẹ́ mà ẹ mọ́ bínú sára jí wọn kú lè dá dúró ẹ mọ́ bínú tí wọn ò lè dá dúró sẹ́kọ́ ẹkú ọ̀tọ̀ mi
0: ìsúkú ọwọ́ mi ọtí ọ ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọlọ́wọ́ tàrí rẹ sí mi lọ́wọ́ ní ẹyẹ nǹkan ní yọkan. Yo salomo mo e bo fi na ni iwo ka fi le ho na o
2: hello
1: hello
3: ya ma di ko ni baje lagbara lo
2: ami
3: ala ji fun de bo to ma pon se bi eni pon mo
2: a ma kan mi a se o
3: mo ti a ba dele na ma mi da mo lani lati sale ku to ni le ba wa
2: ko ni ni I feel need introduction
1: nbe o de ti e ti o ko bi lo mu iga o ma pon ke o ma sun ke si bi an
3: pon o ma pon ke bi eni pon mo
2: da ko ma do ro ruwa do ru mo ko bo bere yi le jeje
3: o ma ti eni ka da ki ni ro de yi o ko ni da ru mo yi lowo eyi ti e ti o me gbe so pa ko ti ti ko to fe ba oruko awon pon eyan so pa ko je
2: yo ba re je
1: o ti ba re je
3: ora wa ni baba so papo araji nara papo to je ka jo wa nbi ebe regular colonization
2: o ti e
3: no bu olohun e pe number yin ti tawon to ba ti mo ti won ba ti ri wo pe yi
2: ko
3: ni je na be na gbaro lo bo pe ti ba ti saburu wa life and die olohun pada mo ni jo kan
2: amen
3: owo ni won ni pe gba na o gba tawon eyan je olowo lo le so lo le mu won
2: o si gbo olowo
3: lo
2: Ready.
3: Ready.
2: Ready. O ma lagbara o.
1: Ki lo so yin bo le tin pe na.
2: To pe ni lati yen ko re.
0: Ada.
2: O ga o. E da fun won ni o mo so kini kan pe apa ni ma yo da bi a ke
0: so. Apa apa ni fe ko yo da legbe
1: un. Ko je lorin
2: o. Olorun ba ri bo en ewu. Won je iwo lowo wo lo fi ICID. O ke lo ko se ari.
0: Ah, can you fail in your case? Wow,
1: I'm
0: fail. I'm born ten summer. I want more your danny galag body.
1: Hello, hello,
2: hello, my little.
0: I'll go around to live a cat.
2: Oh, come in, I'll be mum. I like you, Nala Paco.
0: Alone, see, a lot of job. Our
1: moon,
0: your mom can't go to the
1: alone.
2: So, what if we would be working war? Olorun sa le ko la ka yin ajala ja yin.
1: Amen.
2: Ege ba ni so ni e tu number e tita.
0: Ah, awe ju number.
2: Ani number ti gan se
0: na. Ah, eh.
2: Eki.
0: Ora.
2: O ko be ba won ni ba ku je ni wi tawada ni.
0: O fe ba ra re je ni ewi.
2: Ba ra re, a re ba je.
0: Eh.
2: O je nu.
0: O 09136556952 ni number. Ta fin da se to. Go to Mekunu Relay in Diamond 88.7 FM to Melly Lori. Hello.
1: Hello.
0: Why day?
2: Mo wa lara awon ti o wa si Diamond FM nigba te ko wa ni toti
0: eh le mi oro pako
2: eh ne po oro pako nigba te ko wa jo si ne
0: yo ani yo da fun je se ri pa ti sadu afun yi saju tele
1: ah le ko ike ma je
2: wa eh mo wa lara awon to wa nigba yen
0: aseun
2: ti kan do ten so yi na mo ti pe aru fun ra mi laare ko da ngba te je ti ran wa
0: aseun
2: aro si ni yo travel ni o si promise me pe to ba je po n tetete o to dagun marun won yoju si mo sugbon in te fi ri yen o tumo se pe ko tetete
0: o ti je ni
2: oro yen ti de ti aro ati jejo yen na ni mo ati jejo na ni mo je n pe
0: aseun
2: si pe me pelu e ti soro laaro yi
0: aseun
2: lagbara olohun nejo mejo yen bi kango ba wa ni lorin o atun ati kango mo jo dodo won jo yoju si
0: aseun dupe aseun ah ko ni baje fun yin
1: amen
0: egbe yin na olohun o si ba yin to si
1: amen
0: ah won ba sagbale wa njo na Olorun mo foju re wo se yin ateyin na.
1: Amen.
0: Eseun gan. Ara ndan so nba ba paro nisin. Eledi wa lowo le.
1: Okan okunrin o bale.
0: Abi? Awon egbe orun pako Olorun ni da iru o.
1: Amen.
0: Ato lodan ni kokan na yato segbe. Amen. Olorun ni da gbogbo yin ru.
1: Amen o.
0: Eseun 0913655952 the number ta fin da seto. 0913655952 ina ni afenda sieto etiti ese la kana ko lokunrin oju kainde
4: kainde
0: la kan ngbe se gbe ati gbe awon ati gbe an baba wa moran
1: be ni baba da
0: won ba volume o ka wa na
1: hello
0: hello
1: hello
0: ofo gba funre na ni a ti gba awon baba wa moran ilu yen o ni di fifo ma hello
5: hello
1: hello
5: hello
1: hello
5: ewo amoyo na lo wa o n lo soko gbe lodo ni amoyo na mi ba mi ti mo ba ni soro amoyo na mo o ti se
1: ni kango
5: amoyo lo wa
0: o wa la amoyo bayi
5: o wa amoyo lo ti si se
0: to
5: amoyo lo ti
0: a to baba lagba ti baba lagba ti won pe wa na ti gbo bayi
1: ti gbo wa
0: Aha, won ti gbo ba hun. Eni kan si ti tu so fun ani se pe amoyo na lo wa so alagba to soro yen.
1: Kan ya ba mu lowo.
0: Eseun. Ere agbe to ba pe alagba ro gugun nse.
1: Beni.
0: Won daja ti won le, won si naja nbe ni.
1: Beni.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ka si gbe nikan laye si ka ma lo ni ba.
1: Njanfani be yen
0: daja. Oh, pa ti won njanfani be. Iru se ru su na to e kokon so so mi ni.
1: Hello.
0: Hello. Eji wa.
1: E ka san.
6: Ya fun yen ra nu gbe ni da mu baba.
1: Ami.
6: Kan ko si e soro o je mi na lowo.
1: Okay.
6: O je mi na lowo ngba na lowo are ire wole de.
0: Eh.
6: O ipo ni mo ko pa 100,000 lo gba lowo mi. Eni kan lo go lo ba se se mo fi 250 ja lowo re.
0: O se yen ni ki mo. O ku 250 te fe gba lowo re.
6: $650,000
0: Yeah. Oh, the Yeah. Oh, se mo pe ngba won je won na lo agbe fo ba le mu won
6: oh emi ga mo lo so ma won mi ngba na won ni pe awon odagbara ti jamu awon pe ki mu lo police station mo sa lo police station oja awu adore wole
0: ri oda olohun o se rorun to ba di jo mejo yin na yoju lagun marun irole se ti gbo e ma bo ada mo lagun marun irole olohun a se rorun
1: Amen.
0: Ogwa biti. Bo ti meri ton re ni oro re bi kilo ni wi fun oba yi nisin
1: to bi olo. Abi ke kan so ko kan re.
0: Ogwa biti. Oda ajo be toto ni wa re ajo gbe dele ologun njo kan.
1: Amen o.
0: The law. Yes sir. Eseun wa o. Ya ba ndile ese. Leyin eto fun oro lori kootu mekunu 08034891050 titi dojo mejo tunde bolude loruko temi o
1: 0703151 8368 dele ayabam dele kinpo digba kan

0: agbe alarujẹ atalada nla ṣe ẹfẹ gbara lugimọ kẹ mọ ba ṣase danu laala oko ani takitiyan yin o mọ ba ja sasan lọrun ebe green world organic fertilizer labanise leyi to so gbogbo agbẹ doge green world organic plus fertilizer danwo ajẹbi idan ajile giba ti ni ale ba si tun ni fertilizer green world to ba ṣe agbado bo ṣe su bo ṣe gẹ kuda to ba ti gbagbara green world organic fertilizer o da gbe binu bo ba wa se lani tabi watermelon koko ni anamo ibepe ope oyinbo ope eyin timoni atani efo ni oka baba tabi alkama kuda to fi mu ogede agbagba ati were ese gbogbo l'office green world
1: ni number 159 adojuko zenith bank surulere nilu lorin 09025500014 09025500014
2: mo fe ke ja ske so fun wa
3: mo ki gbogbo eyin olugbo wa ni dede akoko yi eyin ara le te n gbo wa kakiri agbaye ni bi te tin gbo mi mo tun ki ko rire te lanfani lati ma gbo mi lale mo kan royin bi a se ma nse e ma tun da ile nikan gbo e make sure pe enikan na janfani te n gbo yi tori ori ofe leyin ni lati gbo n ti o se yin lanfani oruko mi o yi pada adebayo olatubosun ti gbogbo eyan mo si bossman mo je asoju ile ise green world international emi ni md ati director fun surulere branch ni ilu ilorin ni kwara state mo fe so fun yin wipe alori ofe to po ni kwara state ni gbogbo nigeria ani trainer marun pere ninu gbogbo awa trainer yen geopolitical zone kokan nu fi trainer kokan si lati je adari nbe emi ni olohun fun lori ofe lati je ti ekun ti odo wa nbi so into ni agbara le ni kwara state mo fe da yin loju pe ose ta wa yi awon eyan meji lo ti eko wa mo ni kan lo ba asoju le ise wa ti o le se iru ayewo ta nse fun won ni lorin won le niyan o le wa lorin mo wa ni kan lo seko mo fe so fun pe won lo seko won san owo nla nla fun ayewo ta wa n gba token lowo yin bi na lo fi se ni eko eni yen pada wa si ilorin won wa lodge fun ojo meji mo tun ayewo yen se fun won atun itoju se fun won won ri iru surface ta n fun yin lorin won ri ni ibi ti won lo gbogbo eyin te wa n ro pe boya bakan na ni wa pelu awon ti e ti ro pe afaraju oruko mo n so ile ke le mo pe e fa lu n te ni o mo n so fun yin pe authentic le n ba lowo wa tori pe le ise lo recommend wa gbogbo n ti o de n jade latodo wa ogun ni itoju ta n se ni o test ni o analysis ni o dietary counseling ni gbogbo te n gbo lodo wa bi le ise se gbe le niyen so ko si kankan to je abadowo nbe kini mo fe ba so loni tori akoko wa a tun gbo eri nigba to ba to akoko ni ose yi a ni eri to po ogo ni fun olohun o a dupe lowo olohun fun ori ofe to nfun wa lati ma je ka ni ipa lara awon eyan awon aisan tawon eyan ti e ti ro pa awon o mo manage e mo se manage e bo tele awa de change orientation yen a nje ko ye won pe iwosan to daju wa nbi kan o won pe bi kan odo wa ibe na pe le iwosan aisan ton ba ti mo yin mo lati odun to ti pe wa danwo wa sayewo lodo wa ta ba ti le get aisan yen iwo ko lo so momo kan gba ton de ase leto lera lawon na won de mo bi pon mo kankan pa lera nigba ti a diagnose ton iya yen ni wow pe with this machine e de get ori aisan ton so ohun ohun o believe e pe lati jo ton tin lo kaakiri enu ohun lohun ma fin so won get e odo ti wa won a bi won ni kankan o ti machine fi ri pe won ni ti won ni won wa ni okay le wa ri tan yi kilo na bayo mo so fun mo mo yen pe se mo pa isan yi ma lo won gbagbo bi mo yen ba yen soro yi mi le e mo olodun lo ni dede lo a le so po ti lo tan bo won tin ri iwosan tori pe gbogbo ton le se tele won tin se e gbo eri ni enikan ti won le rin ti won le dajoko ti won le dajeun ti won le joko bi mo se joko afi kan fi egbe ti bi kan kan to le si ohunkohun ṣugbọn lọwọ ọsẹ meji ti won lo ogun green world alaafia de mo n ṣiṣẹ pada won ti pada si ṣọọbu won loni mo fẹ kọ wa gege bi esi mo ko su minera wala wa bo la se le do minera lowo awon aisan how can you be free from diseases from sicknesses number 1 eti mo pe ntan pe ni lera according to WHO World Health Organization won je ko ye wa pe health is a state of physical spiritual mental and emotional well-being of a person not merely the absence of disease and infirmities in tan pe ni ilera to peye ke kan se pe mi laisan kokon gbogbo tin je yara re gbodo wa ni aye to peye bo la se wa le ni eni to ba fe ni ilera to peye gbodo bo lo wa isan bo le se wa le dominera lo wa isan awon isan bi awon yo mo pe bo mo isan bi je ma ka won aisan bi diabetes ito sugar aisan bi high blood pressure ifunpa giga aisan bi cancer jejere aisan bi fibroid aisan bi stroke ulcer low sperm count infertility pile hemorrhoid arthritis eye problem eto wu ko jenu e either hyperopia either myopia either cataract either glaucoma either refractive error either short sightedness or long sightedness menstrual disorder, malaria, asthma, insomnia, infection, back pain, tabi joint pains. Bo yo riri ro, ese riro, nintin denye la mula tojo, bo bunta akala ison. Tio, tolon u damo wa, she emo polon u da ison mo wa, bo she konfigo wa naturally olon ufe kama esa ison. Afo wofa number one it elomi. Elomi wa hereditary, what do I mean? Use jugumba. Ti e ba ti mo pa isan ko wa to wa nu ran yin boya baba kan lo ni boya ya kan lo ni boya egbon baba yin lo ni boya buru baba yin lo ni there is tendency ki enikan tun ni ninu ran yen iwo lo wa sora e o ti mo ke ti enikan ti ni aisan oju ni family yin eto wu ko je iwo lo ni ma je nti o mo oju mo dun o won mo gari dede ke se te won je nti o ni vitamin A dede ko se ti e iwo mo je nti o ni vitamin A because won mo pe tendency wa ki won o fe ni aisan to ni se pelu oju so te ba re tin je nkan to ni vitamin A e ma ri nutrient ti oju fe ko ni fun oju yen ni disorder tori pe o tin ni iru vitamins ati minerals ti oju fe ti o fi mo fun ni iriran si beyen ki le wa fi le bo patapata lo wa isan koko mo et cetera zena mo ti ilera re wa lo fi mo ru gbe aye to mo gbe o mo to ye ko sa fun o mo to ye ko jina si so ma ton ra je ibi to tin le mo ni lorin bi mo se n ba so re ni Kwara State tawo yan ba fin teko wa ton ti osogbo wa ton ti gbogbo bi to wa ni Kwara State lawo yan tin wa awon ara ofa mu ki awon to wa ton pada awon ara kaba won sayewo ton la wa send ogun si won lohun so ko si bi ta reach out si iwo ni to wa wa larowo to ma so pa adugbo e jina o wa koko mo to wa lara ti e na ko le fi patapata lo wa isan to tin to n deru bae ko si nkan kan olohun na lo bori ko si aisan to lo ko tolohun o ni abayori si iwo lo ti debi ton ti moju e wa dan ibi na wo o si mo pe lo to atato iyodun ibo le wa nbo ile ise greenwood le nbo eyo kan ti a si fowo egbari lowo lowo bayi ti ile ise phone tete ohun na le to wa ni surulere adoju ko senate bank ni surulere lona oja tutun adojuko senate bank directly opposite senate bank etiri shopping complex white and yellow ibele nbo abere etiri asia greenwood nbe gadagba eti ma ri banner ni waju gate nta te ba tun ti wonu complex wa etiri asia greenwood isale lawa e ma gun ke awon kan lo gun oke ladojuko nu ti e ba ti de senate bank ni suru lere e yo kan na ni suru lere ti gboro te ba ti wa phone si o adojuko re shopping complex white yen no le nbo ile ise wa wa nsale e le se ayewo e mo tara yin ku si e mo to ye ke toju e mo to ye ke se ayewo wa de ni gbugbu eni tin wa na confirm pe ayewo eleyi o koja be oju owo e lo la npe ani baba kan alakowe ni won mo se ayewo fun won ton baba ni with this amount mo ni be ni won ni awon osu ope ogun yin o sise mo ni kilode won ni o se adura ayewo yi to ye ko charge owo gidi wa gba owo perete lowo awon se bo se pa ta ogun po nto fa awon na mo ni adadi ko nse be tori ti yin ko ni mo se din owo ayewo ta nse fa awon yan tori awon ti yo le janfani e popo kan le mo so pe awon gbo ni diamond won de wa ka gbo owo perete a fe ka awon yan popo janfani ayewo la se din ta ba gba owo to ngba lowo won leko yen ko ti buruju to ron mo se to wa ori afefe mo tin so yin won le se ba se nse ni lorin fun yin e le lo se ko keni body bo lo ti raye ru e won le tuti fun terun tan tu fun yin lorin won le tu fun yin leko be laye laye ko saye e de tun san owo goboy lati se so e ma bo lati wa fowo pode te se ni suru lere adojuko senate bank ni ilu lorin le se greenwood number te wa ma pese ni leyin ago mesan ni e to ma pe sori number yi e ma gbo number na 080 6372 3539 egbo le kan se ka to lo gbo eri 080 6372 3539 o le ma pe si onkun te ba fe bere leyin eto lori ilera yin e ja gbo eri yi
2: mo fe ke ja ske so fun wa bi iriri yin nipa awon green world then kin ni bo lara yin se ri tele leyin te lo gun bo lara yin ri nsin
4: mi wa o ke ri tele tele e ma pe mi le daju oko
2: e le daju oko fun ra yin
4: ti ba ti oko die ra yi yo ma de mi a inu ara ni lati inu ara bayi ni
2: Et si tu me dis que tu as un
4: traitement,
2: tu as un
4: traitement.
2: Ah, tu as un
4: traitement.
2: Et tu me dis que tu as un traitement. Ben. Tu as un traitement. Ben. Tu as un traitement. Ben. Ben. Ben. Ben. Ben. Ore won ti won le dide won le dajoko bp ga sugar wa nbe won tun ni arthritis won wa ni pains all over her body won tun ni ulcer this same person ni won so fun yin sin awon lowo treatment won ri won ti toju treatment tan o won ti le se gbogbo nkan yen won ti pada tan tin lo soja tan tin pawo pada tan tin sise owo awon eto ku ta ni kan ra na tun wa se wa wo pe awon pada bo wa ra na wa nso fun ra won pe awon fe so eri ta won na ti ri lowo gba ta won lo gun wo product iwo na mo fu ra eran tete yara ma bo wa sayewo ma je ki kini ye le ju bo tin ri lo bo se ri symptoms en tete wa ki wo na wa bere treatment ki wo na le yin olohun ko para si bo se
3: iwo na tete wa se ayewo wa bere treatment kiwo na le yin olon ba won yan se ndupe ti won yi e wa je nso ile se reyin te tin gbo wa ti pe te n fi number pamo ah se ri lera won si lera be yen o ti yan ba se te ba se ni won ni fona fun su la je kini kan be se nso nle yoba bi e se ngbo yen yajo yajo yen ni ku tete o da ki yan tete boju to nkan ti e ba tete pe ka iroko to ba ti dagba ton yo gba n toju e bo lo o ogun to ye ke lo ni se boya e okan ni abi meji abi meta tyson fi ku nbe to ba ti bureke yo gba ogun to po yo gba akoko re to po ni isin to le lo to mo lo bi se to si mo riwo san iyen ni o wa suru le re na ni e mo bo ni adojuko senate bank ile ise greenwood ibe na le nbo e ma pe sori number yen na ni lati ago mesan aro si ago mefa irole la wa lati da yin lohun te ba fe wa sayewo lati ago mewa si ago merin ni ayewo pin eyan le wa rogun di ago mefa bo ayewo ago merin la n pari e ke tete ma bo suru lere na ni e ma bo adojuko senate bank ni suru lere ni ilu ilorin e ma pe sori number yen na 080 6372 3539 boya yin mobile lowo 080 6372 3539 mo ni iroyin ayo fun eyin agbe wa tori pe gbogbo nta nje atodo yin lo tin wa e pada si organic ile ise green world ti se organic fertilizer ti o ni mu kaisan wo ara ti o ni mo jele ti o ni side effects awon kan te ngbin te nkore e si jere lori irugbin yin na tori pe yo le so yo si san rarada iwo na wara te mo pe sori number yen na yin te ba fe get organic fertilizer na won ni the best for now te le ri ese ri ni ile ise ti wa na mo di igba mi ti atun mo gbo wa olohun ni ko atun gbo wa o ni fe aisan lo gba thank you bye
5: ọ̀rẹ́ wa ríraju pọ̀ ń ṣàmójútó ìlera rẹ̀ nípasẹ̀ àwọn ògùn ní àlàáfíà padà ságọ̀ ara lè ti lè ṣe green world international ń pèsè yí bàtì àwọn ajẹ́bí idán ògùn bikini tonifying capsule tọkùnrin tóbìnrin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ léyìí tí ṣàfọ̀mọ́ inú kíndìnrín tí kì í jẹ́ kí ìdọ̀tí sọ ní dọlọ́kùnrin fi bẹ̀ ṣe bùgbé kíndìnrín tí ò dá pé mọ́ mímú kẹ́yìn ọba láì ti pè ọjọ́ omega 3 àti omega 6 fatty acid èyí ń ṣiṣẹ́ pọpọlọ wọ́n ṣe túbọ̀ mọ jí pépé tó ń ti akin lẹ́yìn fún ẹyin jú wa tá a fi ní mọ wùrà kọ̀rakọ̀
6: The time is 9:00.
7: Ago mẹ́sàn-án ti lù.

ni oruko Olorun ala pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina blessing Christ lapawo blessing bile patana mokio ibanuje wa ala ofo Olorun ala ko ni fi kangu aye ni kokan wa oruko temi ni king doctor asiwaju adeyemi akrili ti mo je alase atuludari le ise wusan bile agbaye ni doctor warm international apps emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile nigeria mo ki wa gbe awon ni faisan lu bawo osele an lo lowo lowo ni ilu ilorin boyo nbo lati ofani abon bo lati jebani bi dani mo kwa ni abi to wa tin bo abon bo lati gbeti bogumo so ba ti wolu ilorin sa so po nlo odota bo le le patigrist nbe lo odota atigrist e face nmpc ni o wa ri asi shopping complex yen to fe gbe ti le patigrist le pala de nempe tele o ti di atigrist bai wa gori oke complex yen office ya ko to ma kalaposi wo be gbere agbomola wala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan abolowo ogun apapo 25 apa awon ajegun ofe ni ero gbalodi ofe ni won to ba be case ti e fu treatment lojo mo ti be kokan ogun la so ko ta pass ko bai lo mo as ko bai lo mo wa bilan ti ba je la so fun o to ba be ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je la so fun o ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 as wa ni ilu ofa ni aso mega plaza legbe lepo ndala subsemu ni duofa won tu kesi pe olarun oju olarun ya olarun la palapa olarun mo je mo je abo olarun tatan latan latan abo olarun giniza inu en gbono nlorunu o ti fun ledaro edabu abedoro sun njo wo ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obi kan bi kejo ari daduo olorun ba la lo ba tun somo so olorun ti wa rin mi ari agboma la ile yoruba oba isegun agbaye lati fi wa ti gbogbo ubi ti an ba wa lagba re ko si bonu awon na ko den ti finu soyun ko den ti fe yin gbomo kun boyo la san lo fa ti eni abogun aye ni lo fa to from bi ba le se wo sun bile wa en lo ma rin jade lo gbara olo won to wa ki si po lanu balupo onuri infection ni woni abi staphylococcus infection aboni syphilis kol kolet wa kolun komo kun ye o ti fu oni da kole oji larun komo kun ye obo oji abo oji o ma fu current wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gojo odun ti wa dabi tomo odun medogun bi battery eni komo kun ye lo mi ti kiri o se mi la vento jo asuki ti wo no ba rin komo kun ye abu erin bitun e marude abi ti ti wan si wo o ti no span count abi what is spam ni pa si awon infection yi abi ti se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni e gbo kinanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi owa o ku na tun paradi o kinanu ni npe be to ba ti pe odo yonu agbara apre si man jaku e kakiri aja arabe si man je oje oju obere si man su o le sokun fatan pe ni cataract fun abi ko kesi po ni gila koma koma wo yan kan gba tun gbogbo yan komo ri kan bi blue komo ri kan bi green elomi wa to je godun medugungun odun ko fujo ri nkankan ododo ari agbon lo fujo ri na kedere ori pe to ba suku wole sewu san bile wa ni pa si oju e ti ori na yen won no dupe fọlọrun to gbogbo ope abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lo na bo ne fi cover oju e to si lowo ka bi kijinu laarin ose meji la fin toju to ba en to ba wa spiritual yen tori pe o cover oju e ni pelu ase olorun oba enta dogun lo baba wa laarin ose meji yen won no ri pe o fujo oju e ni na kedere sugbe kata abi gila koma ni to suka bo si meji o to wa kesi pe o latogbe le to bi e mejo me wa kilo to ba tin koje e kan abe meji vitamin ara urua lo to danu yen abon to kale ranpebo to sugar ni e ta olorun mo npe diabetes abi won to ti e ni fun baiga o nlo lo ni han lola o ti wa ko san re ti jo ni stroke lo pa lo se o ti ni arun balopo won to jobirin o nkesi nkan fun loju are wanwa ti won yellow kon kon le ti wa ko lu nko so e to di fojo ma lojo meta lojo meta lojo meja bo ti fun nko so e lo nipa se nkan won yi o ti wa fun ni jo alakan abi jo alama abi jo lola abi jo alapadi elomi nu o le kankan ni jo lolo ni e jo alapadi bo dagun dile wala bo de ile fiji na bo de ile adewo abi ti won ti se wo ipake ni abi kwa sare ta olorun mo pe ni ania oni iku e bi abi ko se mi se mi boya wo to je pe ogun aye nte o se bi ni je je liri owo ko ro ko fenti e wa ya wa yo ra ya fenti e elomi nbe to je pe lepo kori pode abi o te je loju orun won bo sa si po loju orun in to ba ti pe ndo la mu nu mi ara enu e ja re o se be ni abi ti bele ti pe wa du are gbon la ko dupe fọlọrun oba wo to wa ni so gro pa do se abi o to mo pa to ti so pe ogun aye yan bayin la esan lasani wa du are agbon mala ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 ba ti wolu lo so pa lo so dota bo le le patigris asi complete wa le gbe le patigris gori oke office akola ko se awon lo ma ri me emi ari agboma la ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile nigeria mo ndabure pe mashallah ko ile ko

0: mo kada sori eto opo mu lere lori ikani Diamond FM
1: ati de pada
0: ati ti bale ba
1: Olorun lo ni ori be
0: ati pe Olorun oba anu ni nfo mu awa na ko
1: awa ko Olorun ni
0: ka lu ku soju wo ye ti won fi wo le kan se eja so fun gbugbu awon ranse Olorun tolorun Diamond ti won dolorun mo to to pe awo koja ya ara wa
1: ah bu mo n to n gbe wa fun wa laka
0: ri ta awon eyan mu wa
1: o la so
0: so
1: un la so
0: awon kanda tin ba nbe nu re si eda kun e ma ba wa wi fun won
1: eyin e mo fi e mo foro siru ara yin pe a bo ba je mi na ni yawo mi denu le to soru nkan bayi bawo ni mo se fe wo pe a
0: mi le gba se won ni yobajina
1: ko da ko da
0: se won ni yobajina to abi kin yada
1: mo ja mo wuwa ti o da leru ti o da le eyan ru
0: e ja beru olohun o
1: ja beru olohun
0: e se won ju oju wa omo bi e ja bala bala patu
1: abala keji o na ni a wa bayi ni ori eto ati so nigba ta fe bere ibe yi gbogbo eyin te fi ibere sowo si dokita wa won ti da wa lohun gbogbo e patapata e wa apere ke fi tedi be ba le raye joko e fe gbe lele sugbe mo sun o ohun te ba ti mo popo ni je ke sun eya te be ba ti fi atejise sowo e mo sun koda be ba fi sowo ga mo popo si ibere kankan
0: e kon kankan be
1: te ni ri nkan kan abi meji ti mu lori eto yi bo se nse anfani fa wa gan ta ja tokun eto be na lo nse anfani fa won ara le elomi aso wa pa kini na de nse mi o ohun ti dokita sori o fun ide eleyi e mo je ki anfani e mo je ofo
0: ni o
1: eju be
0: so apostle jeremiah ajani adupo gbogbo e se won oju oni tin yo e ku gbogbo gba wa e ja se apostle
1: e se o sa a mo ri yin ba o
0: apostle o ye take over
2: mo ki gbogbo wa ni gbogbo bi ti afefe eto yi ba nfe de oruko mi gege bi ati mo ni eni apostle jeremiah ajani ti mo je olulane loye lori afefe lori eto ilera wa lale yi a o tun ma yanana awon ibere ti ati rigba labe osu lori idojuko awon eniyan lori la koja won gele mo ti ma so fun wa pe on ko nta ba so lori eto yi a nlo lati fi la wa loye ati lati fi si wa leti ke se pe ohun na ni o je gbogi abi opin itoju wa nibi sugbon lati le mo igbese to kan ati lati le si wa leti fun awon nkan ti o pa wa laya ile ti a se n beru lori ohun ti o si to ti a le beru lori idi ni ti a fi gbe eto yi kale lati ma yanana kale pada sibi ti a ti se itoju lati le se ohun ti o ba to ati ohun ti o ba ye lale yi lori eto a ma dan si awon oniruru ibere ti a ti rigba lara awon ibere ti a ti rigba eneti won je ko di mema wi pe awon se ko su awon ni on the 29 osu keje won ni wi pe orora wadie wi pe o wa to pada wa o ni September 23 ati 24 won ni pe orora wadie ni on the 25 sugbon bi lati igba na eleyi ti o wa ti pada wa daada won ni pe titi da koko yi won ni pe ko ti dawo duro e bo ti je pe eni yo so iye ojo ori re ko so ojo ori e sibe a si nilo lati ma ojo ori iru eni be to je pe ni tojo ori e ti lo ni a le mo awo boya eni ti o tin sun mo menopause ni abo ni awon kankan bo ti o sele yi ni a npe ni irregular menstruation eleyi to wa ti o koko wa mo sugbon gba to pada wa o wa tun wa npo o po eleyi ti o ya lati se hemorrhagia so prolonged menstrual period ti eyan ba niro case bayi awon case to ma associate pelu e o po alakoko na ohun ti a mo si hormonal imbalance so hormonal imbalance le lead si ki nkan so ko ma se segesege tabi ko wa ko po so ti o si le cause hormonal imbalance ni pe boya iru eni be boya won gba family planning a ma biru eni be wa lori abere abi ogun feto si omo bibi iru ele le moru aye be wa then iru eni be a ma boya won ti lo si ayewo pe boya awon loyun abi awon o ni oyun so kiru eni be lo sayewo boya won loyun abi won o loyun then se o ti ma se be tele abi o sese bere si ni se be ni awon nkan won yi ni a nilo bo on the normal ti obinrin ba nse nkan osu eleyi to wa to po awon nkan ti yan kokoko kesi ni wipe seniyan o si lori family planning tori ara awon side effect family planning ina ni pe o sese o ki nkan osu ko dawo o si sese kiyan ma se ko ma da sugbon imona ti ma gba re ni be ri pe kan yoju si awon akosemose dokita onimo isegun oyinbo eleyi ti won le se ayewo won wa ya scan won se ayewo inu won won a si se awon ayewo mi na lati fi mo kini ti o n sele ke se nkan to lewu nkan ti won kan ma fun yin ni itoju perete tabi ogun lasan ti yo si da owo duro nigba tan ba ti safihan wi pe ko si oyun nibe ati wi pe si lori family plan bayi pe family plan na ni ohun na gbo ogun ibere elekeji eleyi ti a o ma tun da fun ohun na ni wi pe ti arakunrin kan ti won beere fun arabinrin kan ti a lo ti pe omo ogbon odun tabi ogbon odun din eyo kan won ni eni na se igbeyawo boya bi 2020 to le to si ti kokon loyun kan bi 2020 sugbon ni 2022 ti a pada se igbeyawo o tun ni oyun mi oyun akoko baje oyun elekeji na tun baje lai 2022 ti a ti a se igbeyawo mi yen won je ko di mimo bi pe won ori oyun mi ni mo won ni won ti gbiyanju lotun won ti gbiyanju losi won si ti lo si hospital won ni ati sayewo bi pe won so fa won ni hospital bi pe ko si yono kankan sugbon titi da koko yi won o ti ri oyun mi ni ohun keji na ni wi pe won ni pe tan ba ti ni ibalopo ne kekere bayi won la won ti ma ri awon ta won ti ma ma mi sila sila de bi pe awon oni ni ori ofe fun elekeji mo ohun kan ti mo kan fe so fun iru eni be la koko ni wi pe lori ti oyun to baje la koko ati oyun to baje ni elekeji te de ni pe ti lo si hospital lati lo sayewo awon kankan be ti o se foju kere sugbon to je wi pe o ma mu ewu to lagbara dani e je nbere latori blog group awon asole kan ma be ti yan ba lo je ni se resource negative mo ti so lori eto yiri so ti yan ba lo je resource negative ti iru eni be to ba loyun to yun ba baje lara re ti ohun o ba mo to ni miscarriage to won mo pe resource negative lohun ti oyun yan ba baje ti o ba gba abere to ye ko gba o le soro fun lati le ri oyun mi ni bet mi ma blog group eni ti o nba mi soro yi boya eni yan ti se blog group e boya positive ni abi resource negative to ba je resource negative yin iyan se se ko so kon fa awon oyun to ba je saju ati airi omi ni mo to je pe ki ba se resource negative awon bi te ti le sayewo mi mo standard di awon ile iwosan yen boya odo awon akose mose ni boya se kan ni ologun kan abi ibi kan so nkan ti ma ri fa yin si ti mo de fe gba yin niyan ju na bagba to ba ti mo wi pe eya eje yin o je negative pe ki se negative pe positive ni o nkan ti mo ma ro yin fun o na ni wi pe ki e lo sodo awon gynecologist awon yen ni akose mose to nri si eya ara obirin pelu ati bimo abi awon aisan oniruru to jomo oro obirin tawon gynecologist to je professional ti won ba sayewo yin won aye photo yin won aya photo inu yin won wo awon gbogbo awon eya ara eleyi to ni se pelu omo bawo ni ile omo yin se wa si uterus bawo ni okun ile omo yin se wa si fallopian tube bawo ni iroyin omo yin se wa si iyen ovary then bawo ni awon hormone ara yin eleyi to ma contribute lati le je pe ke bimo so bawo lo se wa si se si ovulate se ovulation yen wa sawon hormone yen opoju se ko si se alive to se ke se pe ni nkan ti a npe ni pcos so gbogbo awon nkan yi ni won yewo ti hormone yen ba ti balance to si je wi pe ko si aye kankan pelu okun ile omo yin ti se fallopian tube ati bi ti e ti ro yin iyen ovary yin ti ile omo na si je bi to le joko to le gba omo so mo wo pe boya e ni soro ida duro ni eri be ke je ka won ayewo yi ko fidi gbogbo nkan yi mole e le leti lo hospital won ti se awon ayewo fun yin sayewo ntin se yin ni won se so sayewo se ru bi to ye kan e lo sibe le lo bo e lo e ma to ni mu ni ko to atana mana e lo sodo awon akose mose onisego oyinbo to ba si se se to je wi pe awon ayewo te se ba wa lowo yin so e le send die ka ba yin review re ka le gba yin ni mana lori awon igbese miran ti e o gbe ti e o gbe so mo si so fun yin titi da koko yi pe e o ti ni soro e o ti ni soro so awon kan yi ni mo fe ki e sise lori e kini blood group yin akoko niyan elekeji ayewo kini ile omo yin so kin lokun ile omo yin so kini iro yin yin so eyan ovary then kini awon hormone ara yin kini ti so so awon kan yi ni yo so igbese to kan so bo ti je niyan then lori ti ri re pe te ba ti ni ibalopo awon kan to le eleyi normal but awon kan to ma saba se okun fare to ba ti npoju o na ni wi pe iru condition te wa te nsa iroju e ma ma wa depressed e ma ma ronu so te ba ti tin wa depressed te ronu so o le mu ki gbogbo ke wa fe mentally weak ke wa ke ni ti a pe ni brain fatigue so ke ma wa mentally fatigue o le cause e ke ma wa exhausted so on kan mi na pe ti ba wa dehydrated boya e ki mu mi dada to mi o ba ti to e ma ma weak then ti blood sugar ba low e ma sayewo sugar yin won ma ye ifopa yin wo se ko lo le bawo le se njeun si iru awon je wo le nje se je yin lo le se je yin wa bo ti ye ko wa se eyin gangan wa mentally and physically and emotionally active so gbogbo awon nkan yi ina ni o ni se tori ibalopo order bi exercise na ni ti yan ba wa physically fit so ko

bi ife ba pe titi ni ife n dore ebe ni bore ba dudundun lore n de bi o lati je ki gbogbo eyin ololufe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni ikandi diamond 88.7 fm ilorin mo bi ati se bo igbadu yin lokukundu to bere lati ago meji la le lojojumo titi dile mo kelele le mo gbadu oko ojokan awon orin to doso dada tin re ni te lo wa le murun ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti ife te ni si wa ni kan ni yi ese o ajose wo ni baje lai lai fa abada diamond 88.7 fm ilorin bebe lojo